Bambara ho o khomanata na ta exka FM keke te kweto. Nngwe te kana mbori e ke go koma go Isaya 45:3 ke. Le ke te ke go tamate a ke nxa mate kana mango. Khama yom khama tsa a tswana ka tsiya tsomo. Ninti te kombe. Ti tumura khara. Ti kana ra khara Israel khara. Ti yo khara tsa a tswana ka tsa dia ka tsiya tsora tsa a khara ti tsa tumura. No ake miyate no nga makate kani matsa aqiyate tsa khama qiyate tsa khama akwana ka tsa matsereta tsa aqwanse ka khama tsa aqiyate no ange tsa aqwanse ka qiyate no tsa qiyego ngandiyeta kha tsa khama akwana miya gobe he kwetserto no tidewate kani man kate tsa aqiya ko twate tsa khama kom osa sama kareta ente tera pravata khano tsoma e dekunteng amukotse dikan tsone sa kha angu yate nam ayo sa tsodi mzama kha jaro ka tema tim kwemki ti doroko ta kwa angu yate kehen e na ketam khati tsaro kwa ta kwa tie kwen ka ka tema nam emki da khang e tie kunya tate ti anwan qara ko khriya te kham kwam tsone tsawun amen.

nga nga e ka ko nu a asa we ga ko zo ya te ti e mana ga ko nge e ka ko andwa sa e ka ya di ga dimi eta kwana ga anga e ka ko mangwa ko nge ya nta nga zo ga ko de nge na ngu ma ga ko nge le kare tama a ka ko ma ka mukwe ka nta ga ntwa ma ko ta ga di ga dimi ta a zo e ga ko sa.

0: kwe kun kwen kwana wote tinve nte tinga siki wotu Africa kwena kan on aji te ngu kwalena hebe tangu kanu mwe tama wote koro iye hindi no nakan tute tek ayo nga te saati ngu shobe kek am kwe am mwen kise nako haa haa am es abia
1: siye
0: kede kaya nga te kaya kuhu mo shobe saku
1: ex

0: Walau RKXKFM yang he ahana mungkin wami fresh to magumbo wofu tata ya kangku nu hana kepitre marez berakuna kaku ke hana kan e ke disatu ka e ke wang gulu puyi hewa Ethiopia kaum hewa stola kaum ke escort ke KwaZulu-Natal ya kani kuna yivi koma pleng nawa yi ong ting adang yi disatu ka yi ke ta ngonda ke gulu puyi ta sito ki ka atu mugoso yi ong ting adang ngagi ka mesplititi mandala ka firintu na ke April yi stola sapi ngi ki ngwe yi ta ka ingum gyan ko ing e ta berger mestri yang he wa inkosi langali balale mesplititi ke mduduzi mieza Ethiopia ka ong yi ng he wam go so ka ong tam ina tunda ka yaki tsa yi pleng nga wayi ong ka yadrupa ya Director LC Mare Bezu Den Hout ka yi tam ka ng ta ya tang uya ka gita ng ya ke mchima ka nini ka ng ka ngo kundi sam ta ko ka ngwa tsa chibisi se ke ngla ya ng ka siki kong adang ati uke tunda a hostess ka ngwa si tuda ta u asa nga ka tenteng nga waka tem ta khren si mandala ka ang da ki 2015 ta kha gana a yi chitwa si ke odi to to ke divi ta chu si a yin ngole ko ke kam kham ke ur tambu ya dila kambu ta nglupu yi ta dila yang he o ya hir si ke o yi ta gana i divi ta wa ng ka ngulin aka komisar si tata ke pretoria khuna dila kya ng ya ke leng ta yi ta khrensi mandalak aum anung daki ganak aum yi kawasi ki atram sing u yi gi hing toki gya ko e pleng nga wa yi gya aka khanu e yi gi hing a yi visa ya datam ke tam ka yi gyan ya daki yi ke ngol ngung ka ng aka gama yi ke ngol thama kuya vita ta mandalak aum ta yi gani kuna ki komisari sing en kakang yang hewa meme ng hosi ang ndagi tok e faifi ski odi toki khulu dilakha nga dibika u ka ngagi ka khanung ying he wa ying thok gan ngol ngol ka wi toki jala ta yi dang nga sa odi dibita u ing ngolem ta tin kan khlong ho chupi sa ki sigi ahana police avi kuma pangka kong ing ye kha ke balfontin khuna ke fresta tin ye chon sigi gudibita ki hana ke fresta tin yo hofu ka ka kai kani ni kang ke welcome khuna musu bisa ka ng sigat in agang ta yi ne khai ng sigita hne ke khula ke tkhwa firi ye ke ng em ke khula ke kun sa ke september 2024 tun kha ke ka e sevi tkhwa i 3 na ke police avi ko mpanga ka om sigat khan am ta yi ne khai ng april ng ng sigin hui de ke am ta police ai ni tu to ko afisa laga wona yang mai ta afisa ka ingi da tin agang lok oyi tonakh ke yuli ofun ya ganit ke aga ke le ke o ta yus se ta malichin ke khosin e wa dritesin de ke kana chi thon e ikrosi president salvo ramaphosa ta bafana bafana ya ke jathama khwe ta ke qatmo ke qang ni ke tu thama ke qang ke ka he wa fifa ya ngolen ngai kopo gondra khwe mo singi demo guya ke bolat ke mam ufin hanak o yuho brus tanagi tuge pretoria khuna yagdikin ya ying he watuk o mungkin ngayang hong achigde ke ngungkan chigde akun sa Mexico, America ina wake Canada khuna ta Spanicha sa ihikin aka liha mamalo di sandom si ina wake Orlando Parisi in toho tuide kanda Spanicha ka ngke hana bora ngungkan i aha ke khurupu ying hiwa ngungkan i season 20 ta yahe wakipa ke Mamelodi Sundowns Rowan Williams si ke hede ke yahwa kapteni Ramaphosa ke ti satu Spani yin South Africa is de un khama khwe South Africa ai kha South Africa ka ka win khama khwe yim kem ki gam kon ai fasi ma si ke wala awatin khang do sam kon nim kam exka fm ki akh ire amako 5 minutes jinge kho ha bori eshwara matera marats berego kui a tse ho fo peter marats berego cdi a ratura de kharati veng a ka sing group ethiopia stora xa
1: Esikoti takithi ngiya eKwaZulu-Natal mukunda ikite xoxwa arati ango khaxwa ahofu na khawti nu khaxwa di bismi she xoxwa enza khaxwa kunta khaxwa a kasiki ngrupo enxa disina khaxwa koro itingo khaxwa di bismi she ang enza kumbeta municipality di khwena firendo na april ka chapiji khaxwa storage gua shithuwa khwa ikima Burgemeester Inkosi Langali Balele Municipality CDA Mduduzi Myezwa nxa itirha sino ama nxa sino Ethiopia Bismisi kwekwa ina ntonda gadi nxe gamakhade adoropa eqara go dama Rechter he Elsie Marie Bezede note nxe shika ngo nxe shika jao ka eta di manda kui eqhagwe no kui sa tsamaga anigyamsha kwa go eta tonda Auguste shika hofo kisite kui ya go dama Grenzi manda trek am henga de kwano 295 gana ka kwa kwena chaya kara ha kyare ka iti khana u jiuka u ratambo fraya ka parem gi arakom in grupo na wo pa iti fraya ka gana ka kuma ti a u si di wo komisare se pretoria mbere wa kingu atu a fraya e ngo jaromayum Grenzi manda trek am henga de sin tun gana kwena ngo ngu si kite ka permeti ji awobe no tuna ya kara visa ji e jingye kwa hikuwa na eka South Africa si muteto jiti kwa anango nguwe kitebe dama au sidi kwenipa komisare se a meme mokoti nga ti sino feifu kwena ngo kwa nati afraye siki kunda ti tamakano pepaji ana oji chaka nyayo no ana tunakabana kuwa kuki pepaji chaka karahuyo kanta makano ngo kiare gudama Tae unku kwehe ni niha polisa kwa ewa kwe hinkwa Bultfontein ki freestati ki chunya kwe ti freestati si di tse wofo ki tae gwe velkom ki tama. Ni niha kwa to ka ete 4 di kwe akwa tsunwa hita September 2024 ka ngo 3 sebi kwe an polisa a akwa tao tsunwa hikima. Ni niha kwa aprom ki kwe kukia wuhi polisa ndi mboronga sesa akwa direktorati na mboronga sesa akuyoma. Mboronga kwa kwa Havana, tuenda kiyuli ka ufo kwa ikisi tegwe mo. Nkwa yo kwa hakuansi na 3 days in randye kaya, kaa gitinyate kumwa kaya temu. Boris yu khiriwe mo. President Cyril Ramaphosa, bafana bafana kwa a, kukui jicha kweji akharati, FIFA kopi bora ya akwa singi isa kumwa dekama. Bafana kaya koma Hugo Bruce, wika uisi ka Pretoria ke Spani, suri karati, kama ingwe si wokrihe, Mexico, America no Canada ta hiyat ay desi ka kumwa gutwa ama. Tam, ngu siki tan ketere, kheri na ti Spanish aliha eki, Mamelodi Sundowns, no Orlando Pirates ita, asa ki aha, Spanish aki kwarati, ngu grupu sesen tuenda kukri kwe konja akim. Go te ko Mamelodi Sundowns isi uma, Ronwen Williams, Captain Matakoro iti, no Ramaphosa kwarati a Spanish kwa a, ikwa siya ko South Africa, si di tuena a, tan tu nisa shui itam. Akhiri bori si u khiri o khaya ahen, khawana khatu bori ete keke gwe tamatin iri ek amahoyom.

0: 10 uur ka mogo wa XK FM ke bori e shurema tera marat beregum. Kwa kia manu tlae ka kong au kwenu shiuna a karata shinu tare maate kwetwa ngi teksi aima jo si bayoni tahon amko ewa tlae tkwain kwen a ngo hofu pepa je kara wata ngo alko aho kai hi kwa na ji a ngo chea karamote tuti kwa hi hiveta mi kwe ji ama. Ni aka ngkhama veke densta ka e shika tsewo fo bombela si deki ka egwem en fehie na nga de sinun e si u tai jingo aka u mboronga he khabana kha ho funja shika kwe he ke inja kungwe de tam si bayoni ma e wa khu hingo ama a ye ye ho kwe a go shere ka te kwa kara hi nu ama nu tsuye taxi a kha a bafana sindane no tsam tu mboronga kwecha Daniel Masilela no Philemon Msizata mboronga ki ewa qahim khrenji manda tshek amenga de sino dwelem si a miliard rand ka shi di a beit bra kha khrenji ki khana go ditam troko malawi ka tswa di a khrenji ki ya e ding go a kishesha ka go di tlwa ti sino go a wana na ti go ya troko ma go chakara ibe na miti kwa iya debetam troko ai a shesha idi ka sheba hono deshen kharam di meta ka lon ta qite go a go wo sina di mendrek she ngom kai to am dri di mboronga ko go e go kyang di no a go dwelam she a ngwe ki ka ka sa ya di ta e wi gwe mo shesha ko tse she ka ha go a dwelam she ji kunwa di nga we e aisha ta ko go tse u jo jing group ji ngo a go hiya di re ta mo isha 15 kuri tswa a o tin ka kwe kunwa ti ka ku a lotu sa refiri ke kapsa flak te kite ti kim polisa nam ko ya makoma Wesley Twig nga de sinu ngi u koma tsa a ke tla we di no spatra ka shi o tim 22 na kuri ka kwe kunwa ti a gwana ho spatra ke tswe no hambe ngimboro ga ik am ke go iko kya we di kwe am borishi o herwem 15 di shure tswa a o di thuka shika tswante o tloko se se na kuru district Kenya ke e daroti kam ngo amukunda si di police ko ya makwe a shwe de kwano Samuel Ndai ngo aya ko tswana utumisi tswa ji gakwe ji academy ke kumati kham ni e si dau he ngo buche go tsere na go di a ebe na tanya matita o polisa na bori gara kwen anga ati sinu feifta hadi polisa akyaro yi akashi ya kwa tia ngo shesha ati na kugyawi teha ngo akikara kukia ati tuwa ji ama tuwele sinfira ntuenda yaka ataka yena ntuenda hadi shure tuwa o hi ngo kun tuwa ndi kun o shure tu si anyeri destere keki te e daro hi kam tin iri bori siu kheri ukhaya ahe habana hatu bori ete keke ikut eka kama 12 iri eka ama kuyom
1: 3 minute ke tonga tini ke XKFM yang he ahanam king hum omi fresto mangumbu bun agan hulang se pisak au hum ge takin ya taki akak au hum ke taxi ngawa jo sibanyoni hene ba ki sin sigya hana agin hula ta khanu hui de ge taku ke hana ye he wa khanu yin he wa khun hin ga kam wi de ge he a kul thamo ko am disa tuka viking nyang hung achi dege din star kam ge hofa ka ge bombela khuna sig ge khota asa ta en fe hie an de ge kai kam ka ke vi ko ma ka sig ya tin ka ganung ge le ya sig ge ahana wa hi khane si di de ge ta akham su bisa u ya ta vi ko ma ka tani ge da ge gan si ban yo ni sig ge ta hana ge la yang hie wa ma ding ga chao jawa in wa ke veta gigan aba tam inewa ke taxi ngawa bafana si ndane inewa ke satsagin si gana kagin la Daniel Masilela echi ke Philemon Msizam ta khrensi mandala ka hum geta an nda ki yi ta dulem ka ya khwe malyartin ka mali ya agriya ke bet brakhin ya khrensi khuna si ge wana ta lola kya ke kama Malawi ta khrensi si de gyo ngi ya ki ehe si tu a cha tho ko ku sing chi ma ka hng tho ke e gi ge khang ya de ki chi ngi ka gi ya lo len in si tu gi ka a sing wa ta yin he ku apanga chi ku na da tho kya ngi ke fi sa ta ge ge wona tong si onur ti de sin khram me ta ka lun ka si ku a uzla ka ku ngma mendrek sim tang lo ko idris ke ngi ta ken am ta yi la yang he wa delum et an kuma si git akhala yi ta fi saka ni ka ngati ni gedet gana mo ko o hm kham sing ge delum ya mo ko le tier ngue wa ta ya matni ka wa si ge he a kham sing u tan la ka network ya ge ka ngui chi si sika ka akriya khwem ta 15 ka wa da ba goma ya mo no ko sulwa da si go ke sa khu ki tin ha ge ki kun sa ke lotes refir ke gan ka hewa ka bun ya ko police ka ku ya na ka obviously tweak ang da ke da ma ya ng ya gu ski tra ku ya ta dang ga sip telephone ya ko kle 20 na ka khwa ji do ski tra ku ya ta sip telephone ga gi ya ta ku la yin ski ng ga kam ga khle ya ai to si ka ya ko ji tron e 15 yin ya di ko an ho skola ge ko ge da yin ge tu la ge na ge du ke ko he di ve ku a ga ka ko lung sa ke nakuru ya district ke kenya khunam guichi ke ekanika ka police mandalak aw samuel danyi ahana ko ta dewing hi konda si kon hi ke utumisi ti deming ai vilong sa tala khotem ni ku ke sa khu ta ka ike o ho de ke tula ngi ka ngsi ke o tlai ten skle ko tron hi ta ya hewa polisa vi komat ak agoi gana hewa ngau ta ngmana ka om ke ko en na ke ko ni sa ya ke ke o ko na ba yi ta ke nganda ke vi koma panga ka on i 5 ta kha ta si ki kwa u ke ko en la ke ko ni sa ke gani ka kwang he dai ke tu la ke ko e de ve ko ak ga ga long sa i to fe sa khama kwe sing di ve ka ngui ke ka ke ka he da ke tu la ke ko e ko ak gam ta tu zin firin tu nda kha ina tuna ha diwe ke kau nga ke ka nda ke skola mtimi mitu an kwa ke kwanto man nyeri ya distrik kuna ke atulam. Masike wala wa talafu mdira sa mtu mwimu.

Ya misa muso ngai se ngam ke muli wala kom teke tine kama 42 mani teke kum ke radio X FM. Kom ke wala ke kamim ke a fiti kang wa koko mang a program muku ge ka kuya ngiga te kagang. Chimusi ngira kwa jwe kama kwe obet ndani ke a program a ke a ke kwa kwe chigbe ngige hana wam ke wala sin ke ge chwang. Tau lagi kam ya gea kong ke mkhe ang kawi sisi mugu giga wit eng adang ya jabu ngake wali ngwami elmia ritzli yang jika mgea sen kwa donor dakha kama dalam kita cua di akhir 20 day mai mande 20 15 20 kita kita komki kawa last day simanum ke ngwa ngwa mai mande kawa simanu jim kwa fitika ngabam gira khaga ba ngi jem te gira sa u ke khakal u tom ke ngi ji sala ke chang ka khisi kan kang ho kang wa mke program sa un wa aji ka ngi he gya sun kwa wala kwa mhi ge chi ga ko ke sila ma thu sam ku in ang wa ko dame program ki dang ka khisi kan tin a ho kang wa mke wala si un mu ko ale ga wa kuma ki ko ngi radio XKFM ma tu sama ku giga saka ke ona qam hinge chi gabu ki silan ai chwang dum an ngwa yam ka wala chi gege a wa yalf iri mhota khawin ngwa yam wala wa yalfu program ngui akala utom ke wala silam yurnal a program ka ngau si ke tini ge a wa ke vilungi sagani kunam chi musi ha fitika mu ku giga ku pala palang a jun examen ka khisi ka ngakam ke wala sila ma chi da gira sa chi musin lagi chon ta gita gum anno ya ko khosi program che bunga chi sa tung ki mai ai program gam horan chi khwa ngi gem chi gi a sam chwa qinga bam he a ngwa qinga bam ngwa kwa nga am ke ka khisi ke gi ha u khama kumisi wa lutu gling ngawam sakong ha om ke fitika ka si duke wa loans ke jube ke kang chimba emai gi dani chu chu kham ong wa ka wisisi ka mko tle dom ko khuma gi chimusila ma thu jam ko gi ga sa ko le tema khang ko kala ke ga ngo si a ko khamo kwa wa ka a tlo tom kim ko khwisi program ke ga am ti kong ke radio XKFM magira kwa jwe khamo ke bunga wa se mha qale dom ko khuma igita asika mangaba mi elmia ritzli nga wali wa tini atege nga si mita gani kuna kika wala ti gige angam a uwa in iri hinam gita ang kuna kwe ta ngana kwa si mti ni gichu agam angwa kwa program sun ngumna ngumma gigwa gyami gikong oi magigwa tigami gikong matina atwisa muku giga kwe kwa nga wabunga atimusi mkaa kumare gira gumi angwa program gita ngang geta asa vita ta dura chi digresa ko program akalu tam ke ko ola msinga ngi ya chon

Waar vrienden wa moson asige ngamke muling welcome tike tine tawa 56 minute ke konke radio xka fm kwamke thanks pamke manje xaxoming uthi gqigi kwixhama mulanqinqo athi gqe hewa yalf irinqibi kawula thi gqigi anqam awe yalfu kom ke mgira ngora khama mko program yang ke khosi wole wa ya ofir qabi program agita a kalu tom ke wala sila ke mchi gege agawa journal program a ya chang mchi de a thisa mko gega sa aga khisi ke a o khama hum ke vilungisa gani khuna anje kam gesa ko skola me a fiti ka mko gega ko pala pala nga jun ya a kokwe Gigwe tung kama kwe, gya pala pala nga jun a examen ka krisi, kansi dagi ang hokang wa mke chimusi lagi chuang ng muku giga wit ala gawa, mkuma giga onke radio x FM, mtik de a twisa muku giga saga ke wala sin lagi chuang ng tama lea bunga, kem tan jiwa ngay gwa mkuma kuma giga onke honor ten siwa ngay chik dagi nyeha, muku chik de giga saga krisi, kante na kaluta mke wala ngay ngwa chik de ke yi chuang ng.

Yamisa moso ngase ke ngamke mwoli ngwala komdi ke yaw fika wa ah mani teke konke radio XFM ase musi mwola gita komke wala ke kam yimge gawa mko program ngi ya gya kom ke mjurnal a program changka mge a samtwe ka program aga chwang aga ta uwa mke vilungisa gani kunam anse kam gya son kwa he mka ke kamam Krisis manuki nula ngwa may mandiga wa palapalang akawola mukugiga kwe palapalang June examen ang gigin kwa tigde mgita ngayit simbusin skola me ngayit wam tima gita akala utwa ake wala singi chuan ng kim agya o mukugiga kritwi apika lungisa kama kwe sorho kwe agiga wana hanuhu hindi kwa magipanin ngaw agin lungisa nga examen anjika him half fitika muku gika fitika ngwa mjun eksamen ang kakita kwam tiki ke ta akamu kwa a andak ke ayela skola fakas ng wisisi tok ulu kanga usi ke he agi a lungisa nga am muku gika ngu kok nga a skola vi lungisa gani kok nga a skola yachiko kam gikwa ngu kwe mgita sa tiki vi lungisa yahangita thoda kwe kama ko seven ka watsi ge he kang gumana gumana ko atena tu sa mugu ge ka koi uzila akoko ga tsang ha ga nga ke mana ngi wa ke ka khisi ke tene a u khama kho ga tsang ge sin tene a ku nisa gamsina gamsin wan kula gam ge ta kwa a ngwa u tuwa mana mugu ge ka ku sing hi u ti sing ge he kwa ku nisa kho ge ka tsang da vilongi sa ge ta kho ge kama ko so na abunga washe ya kula ya khaba yakula yakhabisi kwa aga khama ke kama ka ke lungsa tuna ka wisi sivan wala wisi sim ka jhena ka jhitang ge ta kwa chik dem ta achinga ka ga gita komke muku ge ka kwe chu sing he o mvilungi sa wachi ge he muha matu tu sa muku ge ka wa chi musingi chung examen aya muku ge ka kwe chu pala pala na wala sing ka gita kwam te ge Mahafite ka nga wayam. Gita esang for all tuwi di kwarta lang. Ang tiki kisi. Kivilong isa ka osang ka. Ang watu mku giga kwe o. Ka skola me giga wana di nyudaka. Kavi kwa mahang ka e. He si geng hi. Kikanti da gita agya a examen kanu la king. Ke paning nga ba. Agi hong lungisa nga. Ang kati da giga gala. Kagita kom tiki ke chimusi maksiyakar ke atwas pandir kama kuya wala ke chu hun konsentrira a skola vi kwama for all a examen a kulungisa nga am muku ke katoto ka gala ya katoto ka wani pindi ke wajila sing ke he aku kanga a kwartal yang a ya pindi chimusi mkita ngiti ke ka examen wala kukwa kam huna onweda kha avisa kha examen wala kwa kwa tide ge kame ho ge te kwa gala da ge kama ehe kung kwa sa arrest date of arrest dag kama la hin ha anhe ke agu ma juk kwa gala da makats amigo when examen tete kwa tinga ba ti ho ka tinga ba nkhai ke aka ake stressi ka tinga ba tike he a thota abe plan ka ka kama gri he maga kama skola chim mati gege o kapani nga wakre seng wola a kradwe alungusa nga kama faka nga ke duma age agala tachi wisisika kwa kaka ngkala nga e tangkala nga akwa nga te age ahantir ukwa ka taka pari nga waka watike he waka panga nga wamana kam geta gugi kongkwe ke chimusi chichi ki chwa nga aha breki a steady roster ya agya kwa sa ukama kwe ua nga wake avilungisa ka agya alungisa Sidi roster akwasa a tipulila uwa kake ka melulume na ka melulume. Sitike he kam kwa ate uke kwe kam uwa nga ba. A tipulila uka hansung uwa ama getani huwa ahan tir ukwa ke kanda ka wola. Kwa mangani kuna ti ukama meta. Nga meta ukama kwe nga kwe tini wa gufur ka agia chum. Chisi wisi si ma agita o. Kaya kwa ake mchi wala ma apere nga wa agi lungisa. Chi wala ma apere nga wa kasa. Chi wala ma apere nga nga agita gia chuk. Ka chuti gisinki apere nga wa agin o.
akula tepulula waka ke tamng e kwa kaka chwang mku ke ka sing ama gedeni hong a hantir u kwa ka hong kwa u ka ka tuta gang kama kwe a ka gang a nge ka gang a ngung ka a ngung kwa ka kula enerhi ka a ngung kwa ka kula san ka kubi sisi kwa ka ngu dir makar a ka atua tuturu ka foke si ka a skola vi kwa ma o a eksamena ngvana kwa a kwa ge ka gya khanu khuteti ya apere nga wa ge lungi sa taka drain kama kwe a energi. Ta uta angin gang stresi ta ako tutu a konsentrir even kabaga agi nga aku lungi sa nga a eksamena. Ta gita kom tige stidi roster mku giga wuzila aku hasa kama kwe a. A timbu sin la ki chwa ngun. Wala si katina u kama a yela fisi sa kason teti. Kasi gikwa ngun. Timbu si a konsentrir kama kwe ka wisi si ka agi u wa ngun sorho ke a ke he jalan ngawa angung ngaji kam gitu kwa sa ngising ge ke he a tutru akwa sa mku ge ga ko fer bieter u a konsentrasi ke jala u ngawa angung ngama ngati ke he na kama a ke ge ke mchinwi ke he to tutu ke jalan ngawa a gung du dans a ge ga chu ka ngu khama khu ya ngil mang ka kubi a ke a ngabi chun ka mangin ka kuwa ake khalu gu dhang chow chwa ka gak o ako tutu ki ka cha go examen wala la taka apla kama kwe a ago ka lana ako tutu ki cha even khawe ka ehe asa lungi sa tu konsentira afa ka ka ang ako tutu cha ago chibi sisi kuwa nga avan a hila ngung kuwa ngung ka ota khawe a examen gala kwe a kuwa ngung a nga gala tamaze a kuwa kuwa adala ka anga dira ntota kuwa ka e apla angung tati sing ka tsi ka kwa ka iritir a tega frustrate a da tsi sisi kuwa nga a taga tini ka age stress ye ge ha o he a kuwa thusa mku ge ka concentrate thusa a skola vi kwa ma taga mku ge ka kwe chusa ngi o mtima a thusa mku ge ka wa a tsimbo sing tsi hela ke tswang so kho ke ka wisisi ka ge o wa nwa ka shondi nga skwa giga nke akisha monola tene ka batsi jela sengu ku giga tseng ha makwe go go kala a swea lu ke ang tene for better a konsentrasi tene for better a yel ga son tete tsimusi mging so tsima a thusa mku giga o ka tsonga wa vilungi sa nqe tatena sengwa tske he a kulukwa a hila nung wan tsimusi ang nga wa ka ka a chingwi kula ke apla a kala sinte ke a yela andax a ngetsa a qakwa a skola vi kwa ma ke a skola vi lungisa mugu ge ga tutu ka ge ka lungisa nga ata mazi a sa tu probier ka kange andax ta ka chika apla a chi singa chi chika ngala kange ta go kwa vindika khum ka vindika a ta qwa tutu a lungisa nga a examen a ntwa tro ka kwa ya ta ka a ge ge pla a kang uta kamang he aits laga gai akatoka ng ka tsaka kama ke plamito to makatu tu ke lungisa tsi mo simu ku ke ka singhe o mtsima atena thusa mo ku ke ka uwa sun u ka bisisi ke a uwa a fisi se ga sonte deni khuna a tsi nga ba a emotional ga sonte deni khuna ka tonga uwa examenola ma ka ta lungisa ra ga galata sun u tsi atena ge a o ke tuwa drain a energy hege ke etwa block anging ke etwa ngone ko stress ga block anging ga thwa ti quick crash ga twa nga a ta a concentrasi ke a bilungisa ga ge ga lungisa nga am woli wa wala em ha fiti ga muku ge ga ko ngu gam gam e ga ngu jela kam tege a examen an ka chwang hun o hun a yela anda ge ga gawa a khanung anghi mchima pen nga a ge ngu lungisa ka kanda frustial ege kwa tigbe kanda fuck ege tigbe sorho kya gita tutu ta alungisa ya tutu ta agita gala a examen moku van agita gala kake moku kika slaka akwa gika ngu gala kwa ya ka kredrepo ya agala ka moku kika wana pendike waka jila sun mpendike atine agi alungisa hikukuma wa kawaka agi kamhawa bachelor degree ng sisim jusun ke awa lungi sa angaba. Ondaw ke jun examen ang apende si tinukwa kundra ako yung ngawa kong atutansin aya examen teka hang af. Ama geta ni kong ke uwa askola vi kwama. Kala agira ng hindi ka ang hi
ke age toto ke o wang hagi ta tong. Ti kisi ka gita benefit wa a. Daga nghe ke ake o ngimi ngwea. Hege gima ke traza la ka ngwi. Nghe ka fasima gita ne ukwa kwa nkwa. Aji si ka gita kom tiki mtongwe lungi sa kama kwe kama examen ang focus ka ke ehe o kama kwe seo ke chibu singi chwa ngang. Ngana kwa kama ke gike ngkwa. Ka kama kwe andak ke afisi sa kasontet aji si ka a emotional kasontet. Examen awola kwa at eti krisi. Tamo kuge kawe vindika uke ewa o nweda khatike ewa on belangra ke chika ka tepule la uwa atuwa. Kika chwa ngeke chimbu sing, ngeda tota a wati jela sing. Kegea o heka wisi sa ka ngega kwa gba. He a examen a ngeng isi a ngung hamo kuge ka focus ya. Kagika toto ka atuwa ke a andak kagika lungusa. Kalakang kagita kwa sa ukama kwe ngawage, chige he a ngung a hantir ukwa examen a kama examen a stressi examen a wola examen a si kikya muku giga vindika ti singenga na kwa kangu dirma kar a kauka akwa a mba si wakas takto tutru giga fokis a skola vikwama wa tige heperin ngamgeng uwa timbu singhi titi hewa examen wola a wi waka kukuma si kam kong hwa sa a wola si timbu sim gira gumin anga wa mko program giga nga gira sa fitam ta dura ti gira sa akwe program tina akkalo utwa mki wola msunga nke ya chwa ngang.

0: kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ha tunzu oka ngo ri kwana ko sikudi an an kwela ki kana kwa yona ko ta manyam mo ha ke ya ta ko hisa na ko ha ha ntita ta ko ka pa ko ha afrika ko tu nto te te kaya ko na ko ngam ngam ko te ko ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do ko te te ko ngam ko ko ta ko kaya ko kaya ko ko di ko mo a nga ke ngomso tekam go nge ditinhe ntote kha ka tla e kwa go nga mo go dikwana tso u kha re nga mo kwana ana go re cheka kwana am tla no tinga sekin is abias ye kwe na go tuja o tla o ditama go tla go tuja maga do vega go so kwe kwe go dieta nta ga kana nga ye kwe am tsa go mo kana hi tsa tsa no ya he ti no a kwana sika kha gara ka ite kha mo go pende he 36272 am sms anti zeno tla la o tla la sika le se su paro he fa i frandi
1: Escar.

Gue wa mosung ase gengam ke muli wala kom tike ya ufik tawa 20 menit ke konke radio XK FM wala kita kom ke chi musing tene ge wichu agum angam ko program khatkhawa ngi ke kong ta khatkhawa ngi ga gung tene gira chu agum angaba ke ge kom ke tene ya gira ngi ka bisisi mugu ge ga kwike ngi Kango maka unhem kong magi kangwa timu menke kangusi gidi utonke vilungi sagani kuna anjigam gesun kwa hem chu a gumdawa mjun he jun a examen gehe ukwikanga un akala utu skolam he tem chu a pala pala na akwayam kwa tem chit de agi a gumdama dawa kwa examen atwang kamwagi kwang hawke woli un wawala e ang askola mamku Gika, Divan Atua, Andarki, Ascola Vilungisam Maxigrega get a trust bandera will a crazy get you. Unconcentrated Ascola Vicoma for our examiner, Giga Totoka, Giga Gala, yeah. Catin Watsi, Tamam, Devicle Claire. A gunny could have and chimusing and getting ready to begin with her Quasaki understanding. De we moku tata moku giga taa de we ki khanu khuwola ufu khanu khugolo da ehe de we paninga ba ige ngilungi sanga examena watike hitene akwasa u kama kwe u kwa yi ngan kwa mgige ngkwa examen wala kwa mga uwa mge lungi saka chigde giga gala ya geta uwa ya ngung waka kataa nga fisi sika sonte tim ati titike ya ngung emotional khason titi waka kaka tokwa ti khigi ka ganga stress ti giga ganga ka kang giga vindika ya ka giga totu tu giga lungisa ya examen wala ya ngungqeni khuna ya giya kwa mathu khama khu ti khisi ya giga oke ya giga oke ka dren ya energy ka even khawe khu kwa sa tinwi agete ki kwa mathu ke ta ka kangha danga Atungi asi kaga andak a true focus kata mazi angung hakan kang akwama kang even kwa akwama kui tuang a van a energy drain deka tuang a ga akamang nat kang asa kaka kwa kwa kwa akka ati tiga kita ngana kwa even examine wala chimusi adewe tutam kuki kasingi kama gengke mga adewe kikansi wa Dewe muku giga vindika. Agira ngede kama skola. Chigisin. Kami ngega tu oi. Hatu koncentrere ya skola. Vi kwa mamuku giga lungusa. Ay hatu sing. Even kawa ya skola. Ching kau giga ujawa. Even ka gie. Ola me gisin. Gite ni gie u. Vana ta duha gia. Gake kawa ya gie. Kebe planto ya skola. Kuna giga. Kasi na skola. Matele matu. Gie uka e. Ka o mi kwartu. Mi gani. Ujawa mi chisin. Uka e uka e. Sing wala ema lungisa. Taka kre aka gapan ngana nga ba chuga kala. Akwa da ba chuta o chiga e. Ta kati gakwa ta chow se kwa sa ase pang kakwa oka age chiki. Ta kre kwa ta uwa kwa e. Taka ngu ya gaga la teke aga. Pan ngana kre akwe ta da ba ang. Ta ngung hunka ang. Ya kwa tutu a bieter koncentrera. Aya skola vi lungisa kang of examen ang pringwa koncentrera. Ya Kala singa tulungisa kanga ka ngung waka ngunga tini geta o tatama ya brain ya mungu ang nga ba. Ya lungisa kata mazi kan tama kwa cha ya gawa kani chik dere chik begwe kam tagde ya ngung nasin tonga kanung nga tamazi chau hi ulu mchime lungisa. Taka kita kwa mke muku geka kwa sa nga mdewe geka dirende examen awola ng. Msing hi chike mdewe ge anweda ha. Sing understand ang umso, titi te kwa. Maya gita akala utu. Ngangangwa yi. Kegea o hidawa kaa. Kwa ya skola. Ya examen ang hagi alungisa. Dun khut. Better penda tine gita awana. Kalima ng. Imhen kwa yi ti gai ng. Nima kawa kwa fitika kama khrat firi khrat fefi. Khrat sezim. Yitine kwa yi kwa tutu. He examen a yakasun. Yi titi hi atina angungam. Gawang a dawa. Examen wala agita sing dawa kama skola.
tangita examen wala la ya tiri nwa okwa khavona skola sala kama skola tangi kwa kama ega nga pasta lungi sakula sa geng a pasala usha ika ngu u ya kwa kwa ngu lika eke ya examen atena tuisa mku kika kade weke real si kechi musingi chwa ngunke kawe ya mangal mangwa nga katungi haku pasala ho khole u a ngunga masikwa ngithi wishishi khongwa qala u tuka aka a khole u a ngunga even khabe ga tsi tsama tu pasala ya to tloka go ntlo tshukama van wola siwa wola e pereng wa spandir khama go tedi khisi ke tsu as strating van ga tsi tsa thuta a ku khulu tshu spandir khama wola ke strating ya tsuwa ke ga wana khano go wola ya ga tsu ga ga sentsu ga ga o ka singa vilungi saka gika lungi sa. Dabang gikwa ngina ya tasika ama ika wana chima ngunga msa gika kwe u. Dabang kuku magduga chika ata ngusin da waka nanga ba. Chwene mku gika kakwa saya. Chimu si atila atwisa mku gika kada wake real si. Kwang hau chuka ku u ka uchi am chi wola. Gia chung asin examen. Ima kwa agala examen. Nangko isa nga chichika hanka ya nweta ka mku gika saa. I me kong ngeng khala mang ya gu khanu ta go kwa ya si chu a chu a ler ta kwa ya gala chu ta chu a te kini ngwa ko na pain ta ha ya bugu ng ding khala mang ke ka de we ge atiga telefoni dala chu ta da ba ta chu ng game of a ge da ba social media ta chu a ngwa online ta kwa chu lu ke sa ta ta ngeng ka ng chu ga ne ka chu lu ke sa maxi ke ke da ma chi chi chi li ge ta a lu ke sa Ti wasi se gangawa, ti atena twisa, chukuna muku giga sinka kwasa dawa, muku giga wando stin dawa, ka giga tutuka lungisa ya examena. Ibo mega tang hem chima gita for vaheta for al, im hechi day Ang he, apring ang adawa kagatin, he adawa ahrati. Ya boma ang he atama, ya ti da ang he. Ti wasi se gangang, agita komke. Kadirin na examen awola, ti kasi ge, ke dewe kaya wa chuwi. Kaman ni ge kusin unga wa dewe. Agi tati ni ohun chiyulo ka geng gyat ng kala, handa wa kan na tuisa mku ge kalungu sa. Ya vi kwa ma. Kalama nga atung ke ah ngalungu sa ta, lalu ge da tota ajwo kama kwa ching. Ofi kwa si tefi da tefi, avuli mi ang tota nga kama kwa ta ajwo. Kapla, dawa ang satu konsentrera ya vilungi sakang yang halata tu probier tamazi cikala playa hat ampuku tatseo tangu pasala wat ay ay sing ako kakoy kan sing ako tuturo kalungi sak ay eksamena yang ngaw kuy tan kalman nga ngay to kuy ampuku tatake ah sing ako ang walila sing ang damal lungi sakamar ito tu ako utifi o yi ngay kukom higita gumi kamakoy gats ngang gata ajowo ta ila ho khwang wa tsing ya jura kwa ka bo ma ga ke kan si ga ga tutru ka konsentrera ya vilong isa kan ga ke ka lungsa nga examen ga ka tswang aka julo kula tsing jobo ka la kan a ta kan thwa bua ta trega andar ta ka tutu a konsentrera ya skola vi lungu sa ke pring wa geng lungi sa nga ta ti wa se se kan kan tena wa ti ke pring ngam a de we tikam he ge gya tsu Tene geng sing u ngam dewe ke khadiran da examen awola. Muku giga sing u. Mchima dawa ge anwe da kha. Ke akwasa u ngwa ke avilungu sa gani kuna. Mkama ka ake ka. Kwa giga o ka mtiyaya. Uka ka tuakagwe kikamo kwa ka uka ka tiyaya. Muku giga sing ke examen awola. Ka tene kwa anwe da kha adewe kika understand ang kwasa ke sama verkang muku giga sing u ke he thago ng kama go shoge dawa ka vilungi sa gani kona ke chimu si hi nke I chwang wa ka kulko masi kam kulti ni kwasa wala si ng chimu si ng gira a ang wa program ki gang mga gita sa fita ta dura chit gira sa ke program din akalutom ke ko wala musunga nke I chwang

0: 12 iri tlamago ha xka fm ke e karoga go keketse nyo ka ha di marets bere go bori e shore maatrama tia dixi an koma joe sibanyoni ta hono bafana sindane ta police an ke khas na ta na ngce si ka tlai ka go e ke delma zikim pumalanga ke tete acha daniel masilela no filmon msiza mshe e wa qare go hi ngo ye ye ha go aja sire ka tsunkhona ate kwa ka ra itam ka heng ye tv ke ke kwa ha fontain si ho foch ri na ti kwa na ka stats an clar a ka isi ke si yana go yo no ga bana ga khu ka e go a tla he u ka e si ka ke ja ko ta nyam ka itim dia ana nga te han ku koro ku ve ka han tonda ga khu umfeleni ke fal dru ke wina ta a ke wa de sino ngo khe khona u gase njinya makong ye bise na hwade nse nga o jike tsam jika tsan khom kara a nca e khe di hikima dia ana khe khona a veki ke tsam o ro shushona di ke 14% ka 2021 ka te hiki ara ko 30.36% ka sia tim a nca na khe khona khurusona di 51% de 2021 ana wo hiki ara ko 30.14% ka sia tim dia ana nga tshinyam ka di ani din firen din ta ki ara hik e kha a veiki a tsuye parte a nc sin corona winati atam bismi si fer ina kha nge choko ani khoji na kwa tsugo a nqo mama ko na choko en a summit ta ki ta na kwa ka ti go kwese na kha tsanga e ko Gauteng si u department de choko ja ku ka ko si u korota he na ja o tswa ko na a go kwa itam far ena ga nga de kwa nu koro ta se ko 700 million rand ka tsi tsere go hima summit nga de se nu ni kwa ya he an tsou di go wa ang go business ji go nu tsho go a o kun se hi ya kon ki kha go tam buri si u khirwe ma o a u ji ki tsho ko di organisasi a te ma a a ka te go tsui tsue ga tsungwe kha e ka tsam ka ane Democratic Republic Congo kwe ki dino ebola jwanga an khom karate die cha ku ite e khana ngo khuruke tam Tedros Ghebreyesus nga te sinunga tse ka tlo ya ha tsunwe a aninja hiya te an thi ya khona ai ji ara ten te kya kwa te da no a ho e tsha wa dingo jwanga henci a kya inu shi no kambo ji kya o iko ji ki te tsha tam tse shi ka ni ha honor di khona ho ho iti a jwanga e tsoti ta no 200 di khwe a she ko dri mukunda jiki o ha ti tsamka ani di arka sinjam 12 ri bori a date ke khere nge ha bana ha tsui ete ke ke se nge tsame yen ire ama go yom
1: kim tsa wala ke tsikde ya waleng ke talfir ke SK FM tole magya kambuin ga SK FM a yuteng ya tang tsame ka ke ngam yamin arverten moyon taxi ai tumina ko yang chik de gya wa cho siboyone kichik de ba fanan sandeni yang he sang ag de gya kha sage kogin khulmanga sa og de gya hofu ai gan ge dal mes ai khunan kim po malanga sang ag de gya sube sang ngos ge khulan sage ge chuk pangkan kam ka pangak kai yang he chik de gya wa tenel masilela kichik de ge flimon simanza yang he khabitam sing ge chuk khalyang la yang ag gan ko na ge maling aga chu wisa o maling aga chu chan play ang sigya khamsung wa vekya gang ke ke kwa fontain aya gani khunan kang he singa ge chu khale ki play ang a gani khunan na kami de ge de ong hofun a khuna ka sing atin ge khamsung un khulang a chu sobisa de a agya ok yang khale mang gan te ke khamsung ga chig de ge of vek ach in tundag aya gani khuna ke mpum leni aya gani khunan fal dri huk aya khuna ko ang he itig ge chungiala hangulang ga gani khunan jinji ka chik de gen ho kun sa khabitan akuna sing ya khamsen ta ke chik khak khisi chik de gira thak khak kam ko ya anc ke gani khuna kwa di a khwi tam ni gen ya te ke vek ya ya khunan kang he 2% inan 20 ya gani khuni chik de gechu wana 14% de ke hangulan ga chongon khamsen ka hinte ni gya sing wa hangula kan chik de gen ho kun sa gya wa 20 in diar tak koma 6 in diar tak persen de chik de gya ta ke wanan a nc ka chik de ge chuing hawa gani khuna ko ang ke tursen inan tundak a gani khuna ge inan 5 tak kang he se gya khamsung wa hangula ka gani khunan ka te ke 20 dar tak ko ma 14% de chik de ge dang hada ke tam Die akan sing agia kam sung a yeste ger kang he sing ya sing a ne tin fir in nin tak a chong ke vaik yang a kunan kang he a in si chik de ge toy ngia la kam a kuyan vaik yang a gani kunan. Fukuma ko yin ki giga kam kam go sung chi a gani kunan. Samet a yi gani kunan kang he a gia o kuyan kalem ngal ke khautin a department ngi a waka sonating a gani kunan sing a gia to kam kam go sung vi koman a ga chong ngan. Kan ngau si kan gege kama fer ina khang kang hi gya sung wa skelti kang hi tigde gya wa siwa honor melun randi aya malich ngang sai sian kang hi stene gya kham kham gu sunga kale mangang ka n samen ayi kung kui aga ngau si kang hi gya tu hung sung a tigde gya chuk kham kham gu sung ti kang aga gani kuna hung tigde gya chu o hung ka gya tigde aga fasin chang hum ay fasin. Aka ko tek tay ngi chik de gya wa veral thason hedi ai organisasi khalemang ngang agya khamsu wan waste ke Democratic Republic Congo aya gani kunan ko ang hek kahi kang hechik de gya wa ibola de gya thang a khama khuyan Tedros ji process ya ang hechik de gya o khuyan khalemang ngang te ge sang agye hun thwa kham khama khuisung wa khabit yang a khunagi kahi kang aga gani kunan kang hei ati ni gya goli kham ku kan khalem ngang ka n kani aka ni kha honor ti ka si gya kham sang a thai kang si chig gi ra chig wana kang he chig khwa ai tu honor ti ke provinsi aya ko gani khunai ge chog ge kawan dr ka aya khunan kang si gya kham sang a thai kang aga chong ngan wom jong hom yi ng hiya tol firi ai fasi de gem chawla di chig gi ya wa ye ni ri kham de dir gya sam jong hom ge iska fm.

Daniel Masilela no film and Msizam se ewak are hui icha go bismisi kwe an aye e hwa insere ka kwa ka dita go tue malun rande ka bismisi kwe a kwa kwa ka sa hiye ki amasi ewa huyum. Nka hengye TV keke kwa ha fonde nka eka kwe e kisi an kwa te yo go tseri iti start an klara a si nya yo tamahano ikan e kere ka eko go akla hek enja kunta manda hui tim. O a khrenje ki manda trek am si di a Michael Masiapato go kwarata kwen anguya ta go dwelem si a maliard rand di seri sa si di a bait berega khrenje ki an na go tin kim. Ni dwelem si di denstag an e si ka troko Malawi ka ara ko South Africa i kan te ki go sina tin troko e se sa e tin go a ki go wanai ti go ji kwa i ya go ji go nga i ti kwa shuri nya yom. Sesa kujiki siapa honor desa nakara madi meta kalun tak cuy teho a go mendrek si jolam si ngom kai to a go wose na tim tri dikwe a hoi ko kiang wi tim wof siwe pehe mk parte si he si yang mo kwena zondi kwesen kara kapsta di si hofok eki te ta a he kurina siri unwe da eu kai ta kim sesen fier taha kuri kwe he kwa mai ka falcon ki kase na ta go tam shuri kara go yo a hen go go itam ko ya mako e falke da a zinzi hani nga de sin mukwena zondi go kwa ko ji a mk parte gi tin khwen wa kha se ko manda kha hi go president de ma parte si ma Jacob Zuma m di tai shiri a kwa ka sa ta nga ko min khwena a mu di kwa no 50 ha ki tuna yam na 60% de khana di kya ba shiri a mukwena zondi si gi ten kwa ka di him statina a karata khanango te ye gobe a he go kwase na ko kha gitinya te ku ngwa kai tibe tam borishi o khiri a o a huna ngo ke choko a te ma ko organisasi si di a ka te go tsunwa a khai kai tsamtsa a ne democratic republic of congo ko iki tinu ngo nce e bola jwanga se tsane tse u se di ko thate e we o e go khuruke itam Tedros Ghebreyesus nga ati sinu ngce shikak an kuma akwi kwa tsunwe a aninja tse uni shahinye kloti ya kwen hana aiji kwa nu kianu ngye kwe kwa hi kambo jikishi nu anu te nu akwa na ka ajwanga it an tra de dam ngce shika nye kwa na dikwe jwanga ya ho oro hui hi nu duwe honar dikwe a jwanga ya ka dri mukunda ji atam kya ani DR ka shiki se kong o kwa him twe iri borishu khere o khae a he khabana khatswe bore xka fm kitekeke go tsama fir iri s ye go tsama go yoma

iska if imonertensie van klinkini gamtenine tsonqom 10 zone program msedeke mtene hege fitikam 10 zone program nje thamukuse qaqquma ke kokwinqo ateki tsonqom introduce kam qam program nje msedeke yaje mke program wami alina glenda dreben kem program nje tsokho qolo kana qam qaqquma ke 107 van klinkini gasaka qhika ngqala ke qeke program nje Msateke program ayikhosi thoda xa uqhamo khoyathi ke he abhala ingqo alongwesa Msateke program jonqa wathi ke alongwesa mke kawahi alongwesa mamthi palinga wangxa imngqiteke longwesa jonqa walongwesa letra tawa longwesa khatala tawa longwesa camsing ofu awalongwesa nqima netama daqhawuma ke tcem anetama engilekithi ke he camthoya longwesa qhamo kwebona kamke sayisikinqo Vilongesa mtuki firstan va urma kang a walongesa tamaita ki longesa wachikri longesa waku ehe awa longesa chige he khatale kunkwa kwa engle ke mwange chige he angale kwa takate nina wa kamsingma nitama engle ke mwange sumano chanuma da nitama yat ea mat e siva da ta tipangi kama wa mchikam wachige he kana kam palinga wamku longesa taka wachijala ke kana kam a wavi longesa longesa wa baya balangri ke taka sing longesa longesa wa chi longesa wa ina khati longesa wa ina khati ke he agia kwa atini wa longesa kula ke wola wola mamchi ta kam mamchi ingli ke chi kri gya longesa taka chwanu tamtunda ki ful ke ka hesa wavi longesa kanga uwa gala heke chi gisang taka baya balangri ke awa longesa akau mam tikho engligan ke anke mchuwa twinda season twinda balinga anginke qho letra niku khama esa ngale kwi osa ngkwi katine baya balanga ke chwatsho ngvan apalinga anghiqam ngcinwi ngheqam ngheiwola tinga tizikana wakwe he aqwa wake longesa o katine na baya balanga ke aqhawa mukungqi katika ngheke ma ki fariyari adi ena 20 day ke april apalinga wa angai kamandoa kawa hea kwa tumchidze a kina mpala pala teka mkisa aski kwa wa mkilongesa oka mkisa longesa ku mkwa kisingi mchima kakala tuwa ake kani ofu mchima kawa balangir keke longesa momo mkisinga titike he atanine kwe gawa skola he tanine gihachu Angati ke he gea kwa chonu ka kwa kiwa balangar ke ta net ka ati nga kholu ati ke skola ka wa baya balangar ke momo awa ngayi aku kho aka gala awa ngayi aku mamchi awa ngayi abaku mamchi awa ngayi kaya mamchi kam tamchi kama nga ta san kam tamchi ma kaya gi ingle kimcha kui ngay kui katina baya balangar ke ke kam sang ofu wola Mumu katika anaiki sakuwa ki akana akuwa tuwe derta apa si anaiki konda niku kwa maka si akri kui taka wabaya balangar ki kamki saa hiski anaiki longi sawa chitantang longi sawa kwa ingli ke mchana anaiki longi sawa yele kwa aka sapi kawa anaiki amchukulukulu andwa amdachidze kwa ngu anaiki anakana kwa kamwe ka he tinwe atikusla a ka towa a angam tima anhan qe kam sete ki ka him ki saski mai ki ulungisa u waskola ng ulungisa u fulungisa ki ful ki ka watike wa masu ta ka wa masu ta ka wa kwa momo ka wa balangir ki ti ka wasin fir al aiteni ne he tuitu malungisa qala qoku ful ki lungisa wa tin kwangda lungisa wa baye balangir ki o ka tike san qu kama wa ti engle ke qam sente ke qasin ka kugi ka waga wana tfi awana lg awana samsung awana ina khati khwe foni yikugi ka ti nga kan ke awalongesa tike he letra ku kwa kwa lengwe kam ke sing he a tlongesa ka ne ku kwa a ya cuqum ka ne ku kwa a tlongetse ke ya cuwa di self di ka Akuan ngke longesa kwa balangir ke mching sinti ke kwa kong kwa kwa akan atini ne firstan ke kawahisan ke gumagata
atsa 60%. 60% hulle aangeke kwa getal. Ta getal hulle kan afverstaan ki wa oor my akukam tinga ma getal waka. O ka tige sa aangeke joa toa ake vrijdag kama ke tiniri akan aangeke konda singandoam tima ka aangeke. Gau aangeke aktoa tuka kawa nodag ketkwa. Gau ka tige he buku wa galin ayatia a buku ina pas a gungay ng saan ngayim tima yi a fertala a. Kaya ka ang tuwang ang kagay kasi tuwa nodak. Taka wa nodak momo tigang him takte uwa ko ehe awa lungi sa. Katani niya kamtali kawasingi ki atuwang ki a ngukaya ngayi ko ehe sa nga lungi sa. Talika ang kubaga ngayi South Africa. Palingo a ulungi sa. Kawa kama tali gani mhete ki tali waka elfu ta gakisi gya kanung fer alka atsa singa waka ke agaka angwankuwa ka ke kwe he a omkivang he angwa ta baita kan ka idegwe kung akan angkuwa tali ke he balangri ke he pas isinti kwa gising kuminikira kuya kan nga kang kaya kang mbutudan ngi longisa wa ti ta longisa wa tike he agak mi he agawa so yin he kula khalien titi ke he galama yin kaku ke kam yin kan ya kakawa te yin kan ya gakala ngi ta ahi he ka khalien titi kui ngalo kui uwa ku ehe sa nga longisa mkaya ku ehe sa longisa omsa ngi khau anaike akwa tutumaka kawatike hea noda haa kawatike hea awake hea ngaate kawa ngaike akwa awa mulanda akan ankuwa talike hea isinti kwa gising asakwe akan ankuwa talike akuwa ka hea titwa gea direka ake kwe akwa tukaka hea katike hea anaike akwa uwa nguli nwe akan ankuwa talike hea asunshunya talike titwa gising a kumbulula diwia a. Momo mtuta ka fulke kawa hi aktua anungkai atake longisa kakua nodakta kakua balangarike kwa kawa chi kanke hi atini chan kwa kawa tike hi atini chan msateke kaya ka ng chikhe gya kwa chike hi atu akan a okwe hing wunaka ngana kwa kaya ka nga sing program ak ang hindi kay programo wa baya balangar kike a tati kay ha ka a programo wa ka okto ko sa tali ako ka program kala kawa okto ko sa tali ako kan akiko ako makay radio kan sa inlechting ha ehe akama tiki he sa sang o takawa tiki ng haling yung kusing kike nting nga ma longi sa kala kaysa ng kuiko bilangar ki akan ang hikaw akan ang hingwi akan ang hikonda katige he tam siyang ng akan ang hikamando katin nga ka ng akwa wat ege vilongi sa kala taga he mkwa sa siyang ng vilongi sa atro da ful ki kakwa bilangar ki taga wa bilangar ki momo nga ka e akwang ati akan ang hikawa katige si dawana ke ngunga tisa akoma vingai akan ang haya kawa akan ang hengu ya he ake simukala so ti ngege he ak totutuna ngai kawa he ake singka ake saka akan au ndauka a wola he ake simukala taka wa tige mku singke ke troa wa tige ngwa kui ta mihun ayo ya kham troa kana kam kam gi sa iski kwa om ki skola o sa ng lungo sa mtu ki ki mtima matu wa lungo sa mtu kwa ku ful ka mku singi kawa titang atene ya kwa gawa stola ng akan ang hai mpresu momo mpresu kala wa tike he agda gu kama liha hana o tani ngale nyo ya baya balangar ki ki aga expire katike mki ngao mkala ke ngumaka eke kawdule ngwi ta kate nini ngwa mkala wa on khason mkala o kaya a momo mtina nga akwa ke sing ka tami heka ke ngumaka eke kawe ka ke ngawa kala kang tine baye balangar ke ka asing kwa ke kawa oku longu sa miskin agda firstan ta gudwi mka heke ke kawa ke kong
dagutuita ko momok acha sinka kang angungung ke kui taka angungung ke problema kacin nga kam sa tiki kawa baya balangger kiki kawa sa kawa ke skula kaku nga ke ncing nga mama walong sa kawa ngke long sa kang mo long sa ti kika wang ngami kwa kawa ngami ke ti kike hegi kacike he ti kwa ngi ya ke titi he titi na ke kang he a u unwa kala ti kwa na kangke akan agregul ak ngwa qobong ngwa ti tswana ke dedi momo dedi ya ke ke qong kateni ni wa baya balangir ke ke tswa ke akinga wona ti pangi he singa qonga ke ati pangi ya bagania ak derta akana ngheke siva derta pasima qwa qhang hunka wa he magaqham ka wa siva 5 ta hm akhiri pasanga momi ke ti pangi qala kachiki yake panga overtime apasi a first time okay maki panga kawa mi date kachiki maki tsela fir derta he matsa tsela a 5 derta kangi maki panga overtime akan a kwa a ngawa take maki panga kawa ta mapali mwa wana mi khobo kachinga nga kam sunte ki longi sa to baya balangar ki kawa manga khale ngui atambula buku ye hes ge fire a ta akwe tangai ta angwe guite sai na tin kwa khanung a khong ta kawa tame his a kawa khang his a kwa ge a ke sai na kawa baya balangal ki ge kawa oku tanga o ngai tanga oku oku long so ngai tanga o first tan chi ka o khong ko sai na buku ka buku kwa a khong khale ngui ka chi ji ke he a ke tiki di kondraka lenu akiteke ni kontraka ya nhe ya wola wa dole ta atipangi wola ka dole o amali tsinga ka dole ta tsike ya ke ngai saina kha ka tsinga ka dole ka wa oko longe sa o first tan tsike sa makani nkhukwa a o kunwa wa tsikwa khela ka nga ka mwangi to sa ko e sa wa ke longe sa ka tswalika ta ka wa baya balangari ka wa ka wa kawa noda ga akeke he a unwa yuya kawa noda ga ake tswatswang tsaya ka nka titi ke ang wola precise na yang sa tsho khama ta ka titi ke ang ke ang wola ang nga titi ang nga tsamsing ang nga nwi kawa titi ke hen ha ke ang wa gukum nga ka nga ka mangi kwa wa tsike ku ediwe ke sing gama lungwe sa kwa wa tsike ku he lungwe sa sawa ka tswang ka ke ntinga ma alungisa o te ka nga ge ka nga khithuma kwe ka tike a tsa wa bolo ho sa nge bowling ka wa kwanja a pa sa nge ka mo ku bolo ya gunwa wa lete ha gunwa ko fetam ka mamike mali tinga ka e ka nga ka nge a no da halungisa mdo ke sa manier kreer ke nge ka wa tsi jala ke alungisa kawati jala ke alungu sa veskende ka ngika ke veskende ya noda ha momo kahe a wa noda ha ngale akan an ngike tike makin ngale khoga ti tike he agia mali he a mali tin an ngite ke precise mali kan kuka ma nga spend ka ka e wa sila ka e kang ma uzala tisin ta ka e ma uzala teke ema uzala midu hege mi transporti matrao kanga kam se dege ti tro genge longwe sa kama kwe trote kanga kama kwe badzete ta katiti ke a longwe sa awa ngana kwa yi nga wake akawiti ni kuwa khabareki badzete akto kwa ngana kwa katiti ke he awana mali anga tige ima ake uzala ta tinge ima ke sila ta tinge ima te nini kuta ke ya ehe te nini gya a kacin nga kam sate ki kawa balangar ki ki uwa longwisa wati kige ya kuwa longwisa ta mazi ya tali senti ya kunke kamwe kwa kikama kwe katika nga ki akan kwa tuma penjuni akan angole kan eka ki kawa manga penjunma kama wa vingahi mima kakwa kule tenkuma wana mingu mingu mali ya katika singi kandaka kanda ti gogya ya kwese ngale ta ti degya kwese ngale ko ta ti ti ki anwa
a feriare tikwa ngawake a tlhoba go kwatse o tikwa ka nna ka nna a tlhoba e o longwe sa nna e precise ke a tlhoma ka ba vingai nwe tima a tigi a wa a ngumtsama tswa tikwa ke seng tigi joy a ka tikwa ke seng juma a ke feriare ka a moni ngi nke nwe kwa tigi ma feriare ta ma tlhoba ka ba muti gandi Katini abaya balangari keke kawa kulongi sa adewe ye atini chima ni watangai ama ni watangai kawe he yike semikola ta ama ni watangai kamsingi he yiku kege wataka wati teng teng gugang wa kangung tengu nka hanka wahe anai ke auto kula kula ka au kula kula ka van aful kika kwa balangari keta kwa nge kung kwa kawa noda ka adewe awa wana anayin ki midawa anki simu kala nguya mtu gandhi ta kamwa mtu gandhi ta ya nguya anki tigde wa nguya ya mtu gandhi ta data mwa mtu gandhi ta kawa mtu gandhi nana kwa katika mkwe tuwe desen sezen tuenda ke maike di nehen tuenda kste kawa anki kamsandwa yawa letra ta yawa benoda ga anhia katiki anhiki amagala khaya akan agala khaya amanga wake anhiku anhiku tole tega mi sahe si ngke longwe sa wa balangri ke mtoki ful ke kawati tinting ta kawati tinting kawa agumya sun kwa mana kwa dewi na ke fitika skola itani ni ngaiku gala Kalau ni kau heya, tapi ni dia papel uci jatasan, kaka tiat gaw, teka gami gaw teka ni gaw, terso and two comes ya uar rekom. Kau kan kata word de wa duli. Kalau ni kawasan tali tu, kawati ke hewa ya kan ya ugu tali kana kaka kuya. Momo kawa hea, kwa tini niya abaka ni skola hea gya tu, hea kre tika kwa tama, tike hea akreka hea tama. Tanaka, nga skola hea asini ya nkwa, aslaka ukwa, nga waki ya mana ukwa. Momo ka nga kama nge, kwa uwa tike kweza nga longweza. Ui amana, kwa amana kamka tse, kwa fulu ke, mke amheke, ani ka ani heke, Yoya ke ayoya, cika wisi sendoa. Katanya ni noda ka giga ging ke eh noda ka kan eh. Mana kuat cika mungkin kuat tali. Tali tu ni an noda ka. Tali ke an kangwa ayega an kuba. Tak eh alung kuasa kan eh kan au kuba. Kaya ngan kan eh au kuba ka. Momom cinga kuat tali ke eh waha makle ke wah kuba kan eki kanda. Ku eh omkhiwang agriya kawa. Momo talikang yang kuba kula ya nghe wa ui cha sa kwe ta kai ya galaka ege khnung mki singa jiji ke a hana klasi so ya aye talige ma ka nghe ya kuba he cha firstana kwe kang awa a wa longwe sa da awa gukata tini wa cho daga kwa wa Talike he ganda chik choi sikin wa set Africa ta kana tsam gam ki full skin nge muma seta om dewe longwe masita longwe sa ama seta longwe sa mki full ke longwe sa wa wa ti longwe sa da longwe sa ki ati kring na kwa tsam ki nge ka ngile ko ka eta ka hasin ko eka ke gam ko eke uwa ke tsama ko e akan a first tantsi ke ya ka tse kwa tike hea nga sini si apali nga wa asa nghi tike sa nga ku imam tima ka e khaw khaw ka kuba ka tike a aye tali a kan a firstan kim tima ka e a nga ka tike ka e sa nga mam tima ka e kaya kanga mkisin ke a nga sini si o a nga sa a tike he sa nga a kan kaka sa nga ka amana ke gwa a ngogu mtima ka ehesa mtima ka esa siha
siyaxinxa fertala jo apas afirstan kaka tinxa kang manqi kwa waceke longisa qala kwa waceke kweya sayisa nqa longisa momo longisa ka ncwa uwa longisa ka qala ta longisa ka wathi qhika wa longisa ka wa longisa ke letra ka wa longisa ke nqale ka wa longisa ke tiqhi kwa lungi saaki ngwisi ma nitama. Kwa lungi saaki vike. Kwa lungi saaki das ma nitama. Takukuna kang awa lungi sa kham. Ta firstan tiki higi atuwa. Kang kali ngin kisang tege. Kwa hi atuwa ki lungi sa. Taki wati kang. Kali ngin. Amuni nga kinta e. Ke mtingu nga mama kwege. Ke ununukala skola kake longi sa kakaya firstan tika ng mtinga mama kwe longi sa kakaya kesing ngay tika ng katini niya uwa ngum kaya dokuwa singa hiya ka kawa atuwe ke firstan ngum doli aguta gum kawa hiya atuwa ke firstan kanu doli aguta kaita kwa nga taka waka tika ngay aku eke ngay kaya ngay aki kai akan ada sawang awa doko keng meskin ya ke oti kaya te ka keng dole ngene kwa ka tike mkeng ngake mkang heka ka datom keng ngaw kawa nga letra ang gagu mkang heka kawa ke kong ta tigda nga dewe o a tigda da payala kai ta mngide ke kanda ka khiftak ge ta kawa tigda la ke kuesa nga longwe sa kwa ngkaya ate o wa available momo atu kwa kang higya a kwa u gawa gukum ofu kwa kang higuma ati ni tia kako ukre kwa ngu ka ngke titi kang himke ngke kawahi alongwe sa adewe yin chwa simukala ti awa on dao ngu yi yi yi yi ke simukala datam sing kaka tiki hea ke akuwa ke ki ngkaya ate yi gama wakati ta gama wakati so kawati jalasin katani ni ya kali u kwasin ban ka singi lungi sa wa baye balangar kici kamni ci kwanwi aguti dole ta tikwa ataga ta singa afirstan ngana koga ci gam kin ngage buku dole yin kwen ngakon hetiki kama akan anne buku ina tagi a a mi ku kwaka ta gudwi buku ina ta tikwa o bukuina ke uwa teke ninju de kunga agdea sinta wa bukuina ta sawa taka wa haka aktua ke ngayi ke sa ngayi chike he buku wa nga mchima age ake saina tuna kati nga kanga mngke longwe sa ku esa nga mtoku singa ke kakua nuodaka taka wa nuodaka kawa baye balangirke kawa baye balangirke keti tuwa ye ingo kongu huwe wa human being ki kakoga. Momo mtinga ka owa sun. Teti. Chiwi sese. Ngale. Sam. Ngui. Yare maki te ngui ni tama. Hole daisi ma. Wa mtingu ya ki ge uwa. Tinga chitika na aben. Nwada ke. Akan a longi saka ke. Kwe he sa nga longi sa. Kaya ka ang first kalende. Kansin giga ngi a longi sa. Kawa nga ike ang lita wa skola. Atin niya kan uwa ku ehe sa nga longwe sa. Skola, tuwa nga oplos ang tayo longwe sa sige ku ehe awa farbitara tige hegea tuwa. Kati nga kamsa tige tuwa gising kwa nge education uwa tige hewa tuwa engliki. Yawa tige hewa tige tuwa ata nga. Yawa lamina netka ak awaya henga nga inge mi tuwa. Kak winga tse. Mi tuwa tuwe kahasa. Momo mtinga ka anhoa dhaya kwee anhawa. Akan afirstan tinga sangu. Kawa mage dungi mwa tising. Akan afirstan ki tising ka anku ka malawa blatu. Tising ka anku ka malama kwa tuisa. Tising ka anku inakati mangulita wa. Momo tige he agi longisa kang ta o ta asing hei. Tige he agi longisa kwa ta o ta afirstan. Kanga kala kampwa singi titwa gisingwa nge. Twa o ka longi sa kakawa ngwe kliko. O ka dawa ang kari ang dhigwe ngu. Momo akwa tuguma nga.
Tinkang he, mokre u. Atu ong he. Katige sangi, tamike, gutu aga 12. A can angle gutu kahana. O katige sangi joa chuchitwa. Ai, yikuitam, a can anginki. Titwa kuitam mangale. Kangakalam, mkissing katige he titwa nui out to ovenio. Yakan yang rige. Aganita mama ya order ofu ya okati kwa ay honorti. Momo kawa ngale. Ka uwa ngale. Katike yang rige talo ay faiftar ya nodaka. Yang rige titwa katale nita mama ya ki o tigyan alikala. So kawa bae balangar ki kam kusung kwa ka kuful ka ki kawa he aktua tuma edikisen kawa chichili taka kawa chichili taka kawa chichala sing taka ngaki kawa nyoda kaya kam sa tagi kana tam kawa he a ngaitika kawa kirkili nga ngalonga sa wa kawa kawa chichili kawa ching momo kanda gula aki u kanda chila ake sibi uka tikan hem ke qeu katike esa qeti apasa ngikuletimaka ukham kuletimakan u mtimaka ekan wa tike hem khoike samtu yam tinjon program anusin yang kes kemangam ke program ke wami alina glena dream das mon ngun tinjon program de tinjon sila

ona re teng se ba eng o he ta gono nya ga FM ka motsetsa ka te monoteketo e ka makotown ya gander ta go monete jete tsa o kara gwana hiti o teng o ruti teki alena draben an o yo kara tsone sa ke tsa mje khara ha neng tsa o yo kara tsone sa ke donor da gantsa so e ka wa atantegwe e gwa ya ha tswa le datuma a ka re ke a gan 20 May 2020 ha na ti reinard kulabi ka punda ne ke tsa mje ka tsone sa ke donor da gantsa ke te a e kwa di tsa mje ka te tsa magwe qanghe sa tsa ye de sa tsa a qanwa de tsa qang an tsa qam am soma un tsamka tsa qam sa a qanwa de tane ntse ka te mu te xa e kutshwakwe wo gwa tane te am ntse ka te mu no tsukwe am swere mago ndeu a kuin a metric e sikwiri ka go ne ndeu ke ri tsenge u kwede te ka wa qoreta ne ntse ka te mu no se kwe tao tseuni sa buka a gara na gwa e tsa ntia go tsenya kwe tao ham a kona tsa akwe a te tsuka go ne te xa e kutshwakwe sebisiso matlango ivere gate 3 ire sika xa e kutshwase ene ti wane so ka tsa ntse one sa kiyeng a da temu ya kwe tao xa e kuma de ana gwa e te ha yo se kwe tao 5 ire sika te geri ya kun no to tsaka we senrati reinard kulabi ka punda to ti xa te to ti kya ba te to ti amate to en karagantse karogeng ti o te tse a tsong tse di te tse go kwa ga donor da gantse eng ke yesene kiyeng dio.

Una retensia ba o he ta khono niege FMJR Russell SA de tete tsiya mate ni te aga the Lord I pray kana te mo tsantsaunisa 3 ire te mo no tlo swa go ya go ata timiyo go tlama go 3 ire ne te re na artikula be ka punda te tsibere ga sebe siso matlango te mo no life after matric ta tsite buka e gara na te khwe ate xa e go tswasa nyenwe ne nxe khwe ate mo no Mpumalanga ka teqo Mpumalanga Lydenburg ta tsite ntase ke nxekwe a teqo Mpumalanga anisi oka ne tetwa kwe ta tsibere ga xa e go xa e go tswasa nyenwe te ana go ite nxa o jika jawa go kwana jika gwanamga a o jite go ku karata vete tete go ku sa gwanamga

Kim tawale chik de ya walen ke firere ke eska FM tawale magi an kambu nge wa eska FM ay wita nge atang tam ka gam hamiya min ore verten moyon Norvesi ay bi sa ti koyan chik de ya wa brown mokhochi ole mang ya chik de gen ngwe ti sam gu gen ko kan e kan de yang ay kunan kan hes chik de gen ngun ha ge donor dan ay kam ha ya diwi de chik de ya un an ngwe ti sa kan chik de gen ngwe ti sa wa hofu hun mokhochi ala mangwa sa gya khamso wa khola si de gi chu khali wa ya gya wa khola ay faifi yang ya gi al khama ko uveta ki khale mangka khamsen ala ngawsi kang he singya sing wa ngai yang kan november kang he sten gi ya khamsen a chi khon ak gi ngun hun a khon kang chi de gi ngok konisan statu ten gi ya khaya ki gaw ki khola ya ay gani khunan ko on ai dri yi he chig de ge chu sa kham ko khu ka he chung chig de ge ngo ko wa gani wona chig de ge wan priyan aya khuna ke derben vi ko ma ko yin sing yang ya te gen khale mang ka se ka kitin de ge switaling a khuna ge derben a khuna mo ge chu cho yin sing atene gi ya kham so um chi ma chig de ge ngo ko ni sa ka he chung ka chig de ge ngo ko won veskapu ai premier ya he gya wa alen wendy kang hi achik de game ho ku yan khale mang gang ke ne gan chik de ge thowan ka khama khwen wendy ai ngui ngau shi kan tene gya ku ngo minister hm ke kam a fury chon li ad

0: ye hun chu besuk de khabit yang ai khunan hun ag de ge chu kham su u gani hun khuna kwa hi ti de ge mu khali un ya kin ko yim aga chon ng ka hi gya kham su wa dropa hun kichik de ki gani khuna kwa hi chik khag ge kholan kang he kra khag ge hun khula yim gu divi de ge chu o jala u gezi aya gani khunan esko mo khawit tamni gyan mun ya ta ki fir en tak tak present de kai gya kham so wa bunga en khalam ngun diwi ka de giga cho o jala u kra kha hm wendi ai ngu aga ngawshi kang ya tene gya kham so wan kang aga khisi kang chik de gi cho ge kha u yi tene de gi cho o jala un tan hm ai fasin ai ka ko ka kang gya wa khren chi ai tumina kaun michael masia pato kang hi achik de gen kha ok u yang khalem ang gan ta ki dolem siang hi mali ching ang chik de gi thon ngalo kham khu chik de gi da chu wa na wa khren chan chik de gi on babit brakh aya gani khunan dai stakh aya kam si gen hi ta ke roli chik de gi rang ko kam mo lavi aya khuna kang khu chik de sit africa hi chik de gi chu ge on nga yan roli yang sing ge ki kham si yang ka hi sing de gi chu wa na u ngam hunka ng khalem ang ka vi ko ma ko gi ang hi ta ke siwa honor desin kharam aya ngum ka ang chigi da thoge khri khamo khoin ka ang hegya wa meng drugs aga gan ka steni gi gi chuki wanan chik khon ai dri sing gi da chuki ngri kama kan dean ki holaya ang aya gani khunan wam chang ngum yi ang hiya firiri ai fasi da gam chawla diwi chigi gi wa fai firi kham cha dira gi sam chang ngum ki iska fm
1: Sika firi iri amago dri khamini des dikingi khon di mabadra do we come the kana hata ki te trita tina te borisi kom ka kamen si bori ek tiago ti monikan zunga borx to kho an su ko khasi besa khaitian murdwe si profensi ki hian ek ako ko brown mo khochi me Johannesburg taika o ki tsunya khoi tin khama di doner da khan si ki tesen ta mokhoti tsesi ka ewe ko hae foi fu di mborunga a na mborunga ji o tsai wa kha di veta ke kho se sai ti di tsetsere ka ki o ku ji shwiri sina di no november nge ti kwiri siki ko kwa ko mborunga a te se na ti tsam siki stati na to ka ti a se sa ji te hi tsam siki por sa ge jawa to kho ya ama to ko sere a kwa sa hi ya hi Asisek Asika Kumveta Dri Dingua Nom Zao O Kite Kloquena Tumwati Tau Dingu Taku Nomitea Beria Taki Dinga Weder Bandiki Quara Tinkim Zawa Kloquena Hanae Weko Siko Ahuiti kana he ada tesna khununu ti as patra ji derbani ki tinzi ki nuna kya kara khoi ti chokwe anasi wota tsesi ka tsika me asen vere hangu endo ta he ti o kwara ti rita feska pu premiere Ellen Windy anka te khana ani siki bara tsoni sa ande ta tuwa qare ti tsamsi ki khana ji tsoni sa tesna ti tam Windy no tia minister na khana he nga o jiki jarut la yakona firing e saisi dara he e takhro ko mu dadi ma mukunda he veska po profensi ki khana di swirisin rotin ritam khaw ku ji mu ago tase no kra kha ji tase ka kwena ai na ki hamber khatin ji sumwa tseka ka itam es kom khana ane ki aka tim kra kha di khwena di aya ge kha ane kha si tse si ka firen tak tak persen de sai si khana tse ka kara kha din tam khiri ro windi wa ka ti kham de ta jar tar ko khwena kha ku ji ina ane si ka ina shu ka nungu ji khwena ji kwara ti na tsuni sa za ka ko nga o ji kwara ti ji am kwa kara tse ka kai tam Oh, I kwe khrinse manda ku am kwe na ke Michael Masai Pato a ka te dwelem si a khana se sa ta khrutin kam se ka bait pre khata ki te khrinse a ek or nga we ki wo ti ndi paro a miliar trandi ka si ta dwelem si den sta khan e se ka frakh motera ki wo iti Malawi ka kwara ko sit Africa ki tanta te tinkim farag mudre khasiye sesaitin tamsikin khosi o qasika siku waitim porisa ki jawal kuna na khrense asesa kuna angade how to ji khana sesa tin tamsiki siwa owner desin khramdi metal kalun takti tim khayi ko pela hem mendrexen ngom kai kwe wo sena tin tam dri di kwe mborunga itesina tingi hoos na tine nguna nklama ting ejiki kaika ok ekisi yako tego ete firi iri borisi kheri uem kama teki isi yako fai firi ya ui kama jiki kama tekwa deku borisi ya teku mago xka fm game.

ngcigithwathwi chama queen ka hin qhale manqong singiya chamsung wa ngai ngcigi ng medal uste ya khunan tisa kang he bisati ka ngcigi ng norvesi ai gani kuna brand mkhochin qhale manqa chigigi tisa wa johannesburg ai hofu gani khunan ka singigi twi egiya tisa kang ke donor dan ai kam ngas atigi ya chamsung u tisa kang ngcigi ng tisa mgo gen khau khaya ngai kan de ya khunan mkhochi mkhulang ay 5 years ng gigi dati kuwa na ngawa ya higya uwa vita ng ngung awa kikoti du giga un ay ngawa viko magigga ngon kaw ya gdangi ng ajo ngung ngang kya november ka sing gigi dati kuwa na ngawa ging huli ante ni giya wachik kwa ng ay gigi ng ngung ta kong ka ngay sing giya ta tamo kuya gigo ki mkhula ya ng ay gani kunan veska po ay premier yan chik digiwa Allen Wendy kalimang nga agya ng yate ki hitik digira toa kao kama kuya veska po ay gani kunan kang he sang agya kam kama kuya sang uwa khabit ng ay gani kunan kang he ag digi chwa besok de ng chuk kam sang u kwa hiti ng kang digi toa ng ay kama kuya kalimang nga sigya kam sang taki kraha kang he dropan ay kwa gihan ya chik digi ng kulan nga ba ke tren ay gani kunan ite ni gya to kam sang u muku gihan chung o nga ba gizi ay digi ka cho o jala uan dropan kwa gihan ang gi kula krahan kan ngaw si ka sing gya kam sang uwa yin ki gi ka hana gizi gya ng ya tagi fir en tak tak presende kang he bunga ng kalaman ng gizi digi ng kulan vending ay kung gung agan ngaw si a gya to ng o ng wa chikan ga gani kunang gi chu kham sa u tang kang ga khisi gi gi chu ojala u kang he gi thwa khri kham ko gi zi ay khunan chang hm ai fasin khren chi ai tumina ko ka kan chi gi o michael masia pato alamang ngang agian ya te gi dolam si ang ya mari chi ngang chi gi kwan merial randi ya mari chi ngang sei sia sin gi da chu wana khren sang ya wan bait brag ay gani khunan dai stakh ay kam ka sing gi chu wana role yang ki kama mu love yang wa chi gi asit africa ka kuna gi chu go ka sing gi wana yang ki ngum ka ngi ya wa dolem si ya vi kom ko gi ngum ya te ke yi gi ya kham sin te gi si wa honor dai sin kharam aya ngum ka sing chi gi chu gi wana ka hi gi ya wa mendrox ka ng hi ste ni gi ki hi la ko ai dri yi ng he gi chu gi ya role yang ay kunan gi gi kama kan de ya wanjang mye ng hiya faifiring ay fasida gam jawala divitik digiya wa sezirik kamja dira giya sang hum yi ng hiya kwedam wiki SKFM.

Tsamme tse se ka se se re tiki ama khwan timbamba te thu tsam se tsana ho te gira de ke ke ta tina ne te khwila mbori si kong ka tsamhen se bori e tiya go ti monika njunga reserve banga si seri anya ki mbapira te ma ko komitie a kara tim repo kurs ta ti te ho e ha si 25 ga basi se persende ki te toya 7% sika susena kwa tinta prima kursi takite kosi seri anya ki tsinza sene kasi he 10.5% saisi ki susena kwa tim nganyam ka di tsinza sen a 2023 mei munga ite kwanu reserve banga ki tesina te kwa presidente a reserve banga si dia lisetsa kanyako a garati tse sika inflasi takite kosi hu di paro di tsinza sen a 4.4% ke teko ya gase 3.7 ke khuruk e sena ga teng ke ti kwirizinde ta monko ka iteno 2020 ke kwa ga ite kwano khuru sena ga se 3% de khavana tesna gutta ka ya go angara teng gana tse se ka ga sena go do ka te khwara sena monko wo ka ita teng khu e ku jima de waste ke sena go hanzi ke kwa di paro a tsone sa susena de go ende o ta khwena moengo tlhao ka e gore ta borg to an suko noordwese ke besagite hita ek ako ko brown mo khotsi me Johannesburg tlae ka o ke tshunya go iteng tlhama de vie ke si donor ta ke si ya go tesen ta mo khotsi tsese ka e wa go ya ha 5 di mborunga a Amborunga ji o tsa ke tin veta ke go se sa e go handi tshetsere ka kya ke o go ji nge tin kuri si November em ke tsena ti kho ya a tung kwa tung ku mborunga ke am di tsena twa se na tin ke stati na khana ane ke a ka de nna khana to ka ti se sa o ke porisa ane ka kung kara he kho a ma sere kwa sa kya ra him tyo a se sa nka wa khaita Veskap si Premier Ellen Wendy kam aninza angkaratin bare tsone sa Veskap province ki angkhatwa qaratin khasi ye khana ji atha karatin tam thi yang ka ojikin anakotin

terna dangoji ki jawa kuna nuwindi ta firi e saisi dara he e bara tawni sa test tu sina din gaji ki siya ko muta nima ku ya ku angkara din zaru tlaiji khana ya ma ko kum kanu doro pa ji kresi ka on tere kwa di tinji khaji e e wota esko mkwe na aki angkara din kraha di doro pazgi kai khana ki tse sika khan fierta ha persen de sai sika khana o euro khati ha tam windi an karatin zaro kai mo ko minister na khom kanu thiyangu ji tse sika bara atua ko zaho karatin ji khana cheka ka tam te Boris khere ohem o nkwe khrense manda ko amkhwe na ki Michael Masai Pato ham aniki angakara ti sesa a tesen tiyo bait brekha tak ti tinga weki si ko khowi tinki dwelem si ji wei tiyan di paro am miliyar trandika si tam den staha e si ka khrense ki zawa ko amkhwe na sesa a tinki frak mordere malawi ka kora ko sit Afrika ki kante ki dwelem si ji siya ko wo sina tim frak motere khasi esis as sinatin tam siki mui tin tseka khwa a o siki tin ve tam. 7,000 gram di metal kalun takti di pela khu am. Mendrek siya sinu tsao ni sa ngom kai kuji frak motere ki khu sin uo sinatim. Dri di kwe am burunga ki khu khuy tinu kwa kai ti. Mkama din eji ki tsao kai kakwek eki anam burunga ji anasite ku kum sin tam. E te seisi di kwe dam borise kere uem, kame u sika kwa mana te ki siwe ri kama di kwa te ki borise a te kumongo, XKFM Game.

0: You already get it, and you get it in the name of Jesus. Be blessed, be blessed.
1: ikulete ma geta a tanga kam o o kwe katene gya watam cha gya sengke kula tene gya halbrona o cha kwe ngak oi kantena o a for bial text de he ge o angana kwa tisumo a kanun kika wa ye he wa khrates a panna wa atene a hun kan batu ka dawa ye he jalan ngawa dawa ma wa brutally di English itali ang adawa ka kapan nga gyan nga watu wanim cha gya seng ki vilong sa kika chong tuan nga wati ke wati kwa ngay ka ka wa kikai tra kuya ngay tra kuya kang wakwe ka tini gi hiyawa tam cha gya seng ki kuna tini gya kang hiyawa lias steka o venka gya seng hiyake mana kwa lias bekhrep o ke he ang watu kwa ang watu kwa kama wa brutal kika practice venka ama gawa makwa kohyan watu o apa nung atin yung otawana tam tagyang kay katin ni gita awa practice sa forbialte yahe agi he akwa sa dawa kasi akito agi makwa kaw gani ko nam panung awa a tuy he agi asang he akama nga dawa hmm yang ana agi hmm tinga nga dawa ita dawa tinga tina kinko agi asang gola kwa agi ita dawa tinga kwa agi asang gola agi ita dawa gya tinga wakwe katini gya wadam cha gya sang kikawa manila jala ye e he manila jala ye he angung kama kadawa ki ya danga manila jala ye he angung wa kadawa ki danga kwa dawa toka gika sekele nga waka ya wa danga gani manila sanga titana ke agya wadawa ki tina tina kakita kwa sa kama kuya kawe asang he dawa kwa tutuka wana pentesan waka wana heka kwa tutuka gyan manila san tita la forbara dan wakanda tini gyan wadawa nana kwe dawa tini tali niki kwe dawa tutu gya hana kagita kwa san nana kwe gyim lili mhi isi di gani tigde ke khrat er gani ate ke hikletum he katina gita akwa sa wanika watike ya o he dawa tutu hiya saan hi kwe ya lungsa kam o dawa gya saan hi tika geng wa gala ukuwa omcha program ki chongke omcha tani geng wa ke kango kwe omcha geng wa ke kunga wanika gita akali kuna kwa ke he dipika wana kwa tuti ka gala o o wana kwa ke eksamen ngwa tigde panunga wa dawa geng kunga omcha program ki chonda leko under 10 siya wa nga niya kada kumcha gya sengko ki kang kamba kong ki minita ki niya khintin iya mcha tini gya nga let len kia program igi da kawin nga da kumcha kwa wana kaya kisi wa nga kwa kang gya wa kalu kili ngam mcha tina gita nga nga kwa da sarko nga tima gita chukam mcha kwa nga da nga nga wa mcha fita gito

te yo kai tsi ka ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ha tsunzu oka mo le kwana ko sikudi an an kwela ki kana kwa go na go tama nyamme ga ke ya ta go nyisa no ha ha ditita ta ko ka pa ko ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na go nyana nyana kwa go te ka ka jiki tshonye go mo so bo kwe ko a tsun a e tsa ave tse ka go di kya ki na ka nto te do ka go te te ko na mo kwa go ta go tlae go tlae ko go di komo a ngakhe ngomso wokhexamba kwenxa ngithi he ntote qha xa xa ekwakho ncama kudikwana xo urhade ncama kwakhona ana kurhade cheka kwana phaxa node ngasikini esabs yekwe nakutuja oxa undixamaxana kude ndijamarhan ndoveha usowekwekweko dede ntanga qala ngiyayekhwe am sarhumokela hintatsanokuyahetin no akhona sikarha garakaite khamokophendehe 36 dubesiyeba dubehe am sms antijeno tadala utitlala sika nesesusuparohe fayifrandi

0: Tidima wacho kandwa ke teta na tidima kana twetsa e tidima kana ke giya de ta a kalenwi yaketi sab ya de de ke mpame wa kulede ta ke pa abage wa ke wa galuda ke a mangxeda mpake wa kubanqa pacwa qulo thathe ale yathe ke he Yata no kan matu. Kan matu ane yahati de maga ene gege. Ta ya gege kame kuwa kuna ka usinga. Te ti de matuma te ngu. Ti de matuma ngu kota machama. Ambe ta njunu ge chi. Ti gwenye ti shada ase ha kula kula. Kan he ach ach ach kula kula. Kan ach kan ochi ka he. Uwa ti tronu man ne kuna duwa ti tronu ge ti tronu. Kasi kwa kuu, ame, ndoa. Hewa na ke, ndoa dengi dengi, nilenge cha mwazi akwa nga dengi dengi. Shingi kangwa tuna dengi kama kutuna kwa dengi, unge kamata. Atisa dake, dati, zi tuwa na ma, ya mande kukwa. Kasi nga tachi ya dati cha sakwe. Ame, ukamata. Ame, nilenge cha ndoa nga koda nga ambe, nga samtuna dengi, shinta hii, mta samtuna dengi ambe. Ya. Ose amada so amaketia ti samomo a tagi mingam cha sakwin tagi a mi ko kama ta so tika ma matu ne kaba kwa shumko aga firi koko a ga na ko ngum cha cha tagi he tagi shumko firi koko ka ngo ngum cha cha tagi kwa ngum cha mi ko cha che gwangula shumko firi ngum cha ya si kenan ya ye masakam chawa masakat wabito shum kofiri ni koko kunga cha koko tagi mama kunga cha mama tu sarkonde nunga cha ndi wita kikane wade a sakuro sakweta kengi nga makadi wita u sakta u awe yunu kare wikon zikta khawa cik dah kaiti sa, dah sa juga kama, dah ada ya tengah awang ujat sa, dah juga kama kadangnya ya kan, kalau kalau dah wonder ni jualan tu ya, kuku, dah mika kalah, dah cai adua, utam dah ni, saya kan sian tu dah ambil nanti cinta ni, dah tu nanti dah kajila, dia pun nak kita kami, lagi ya, minyak so ambil cium, dah so gamai tuh cium sana, ko, lagi dah, dah macam si cifiru. Cifiri magia, demang unci cica, tapi memang ni orang unci cica kuku tu, tu cifiri mak kuku kula cifiri tu, cica, cica kuku tu, so yang unca firi kuku yang amit gada yang kaca kau ah, ni tuan ni sing cica kuku unsum cah, tapi cica tu unci sum firi, firi tak kau unfiri, kau firi tak. Hahaha, tadi ini orang di belakang. Ya, semasa kau kongkaj ada tak afiri, amian. Sangkong, anda. Sekolah cik tangguh syaka, kau ka. Cik aku syaka, kau ka. Cik aku syaka, kau ka. Cik aku syaka, tak kau mada nuan yang aku nda. Anggua sah tali singgih ya di belakang tu. Kacau muka gun acing, kacau lagi kacau acicu, kacau juga utut acing, kacau lagi acicu. Tengok mana, tengok gua saga, saga dage tet, sum kopi lima saya terusi. Minta tolong mak wa, wasin cawan dah sum kopi lima. Ame, doa, hindu ada ngan doa, kacau lagi kacau lagi kacau kacau kacau far, ya, engkau. pa a ge sen dibi gajuta dibi gajuta ta kan kan waya u sha sha da jo ne kha sha sha sum ko fili ta kan kan hu ta wa u sha ne cha ta ka cha kwa ke ku do amen ngona ke kham ku ku ta chambe ngona ngi asa la sa shi chi ta sa ka twa ngona ti dole ta sa da sa kham ku ta twa ngona ti dole ta ngona he u na ke ka do da ya sawang ambea yang tu nak tengah sen dengan sanggup nang pergi pergi dah pergi pergi tu nak dengan heu nak yang ngan tu tengah dah tu mama tengah lagi kau nanti mak cik cik tisa mumu ah matu anca tadi ah tali sih mak cuci kau tadi ibu kami tadi lagi tadi mana ini kau ah ini nanti yang sungguh kafir anca tadi yang minggu ni tadi sih cuci kau tadi sungguh kafir anga chami ka ekwa kungshum kofiri go kutwa chami takia miko kunga firi miko nga firi takie tai miko nga firi inda ti inda ta kungshum sum ko cha de mega firi ka firi ma kunga ka chai ka cha ya ka anda nga ka cha ka cha go jira anda go ga minga tanta takia min ai kwa de miko nga firi ya takie ka nge mcha o ta wadun Don't go. Kan ni kubu, tay. Sekarang ni, kau kui, kau kui kuk utai kat dekat, kacikan kacak, kacikan dah sudah. Kata kau kafir dekat kau. Kau kau macam ni mana? Tay, kau semua kafir. Ni. Tapi mana ni pelan mati? Kau semua kafir mana? Aku kuban, aku kau singkak aku, aku kuban, aku kau cak, aku google kubu. Akai na dege mase kula kafiri da kobo kai kubin o hango dea kwa kobo kusinga kinati no kufiri ci fiti kuko ci kamen ko ci ka ngai ki pati pada kula ka te ya ko ya ka tantan ambe ko kobo ka kobo ko tu an ko da dum to da ambe an ko tu na ngu da ni ko tu na ngu na ni an ngi an ta ya ya ci sin an to ya ki ja ko mas da kam kai mai mankatu kaka ka matuka nka kai kwa twa khunkhan ka posai ka gbe ambe ngandwa da nei ya ga ma ke sin tuna ko gum data ko nga min ga tan tan da min da go ta twa chu da so nga da ko chuwa a chu shi ko da ga ga na chuwa chu shi ga na mai kai khunkhan da ga ko chuwa ga min kula min kula ma chogo ngilo kula mingata ata chogo ngilo mata chogo tanatake ya kange so matukam kuku matukam ta kawa kwa chiyambi nga atwa taka mita me matakam minta wa kafali tonga nga chokata nge yandata nge ugwa ya choge nga wabaku nage ngota nge kikuluda nga atwa chige nge kam nga nge ude nge sinda nge ngati nga umakata wa kai tantan sun ko fili ba amma yayi wannan kai ko din ne kan sagan ne ko din ne tawo din ne u kon de kon da ge mission de kin ko sun ko ju su wi se ko tuna ne ko sun wi se ko de kon tuna ne kun wi se ne ge ju su wi se ko de kon tuna te kwa un ya duma tia en kwa ta ga tia de kwa da da ga i chuwa ge kwa un ni waka dole nugiya ambe katim khololo to kanto ta ya tei juma chota kwa ngo chota u kama kunda ta na ka tubu ngai ka tubu ngai ka tubu ngai ka tubu ngai ta ya ga kula ta sika ta sika kutu ta sika kutu ta sika kutu ta sika kutu ta sika kutu ta u kan kan kan kan ta u diwi ta kwe kongsi te fa fa lai ngu te gane wata ke ah na ako kukang keka ke gya gundo ta masikete ka kulata masikete mangkwa kulete uwa na ka jeta ka kulata na anga nyingisi Taga in lay, Machle, Guma to the quack, mock with the hana, wasm. Ta, Yakia. Ah, sa, I've been called the singer than Nasa, Praga Pratuna, Gaza Praga Pratunangi, Nay Sangley, Senator Gatane, Gats Eye, accordingly, and so the sun go to the Yakaja, Minnesota Sankum, the woman limited gang, Guma had a chagwang, the chocolate like a chagwang. I ke shakundang wa a gama wa e takati ka khololololo tau dubu dubu kasi no leganda takade tau kata a tigutan ya te de dubia kuna tigwe a tata ne chada no guda tuna no ngane chota dum khatuna da nga mda phaka phaka tuna da ne chota gaung kan ko chota u thamta seka ngwa da na ta ka tu shi na ta ka ka shin da ka kham ko ya shin ni ye ka ma yo ji ma ma twa ka ba ni tau de kha ba ge tau de kha ba au tau de ma wana a ka ta pa nga ko shin wu shi shi jang shin na na jang na jang na jang seka da seka da seka da u du da ji de pa pa la ye ngu o de kana wata praga praga ta tisa de kana wata ke ah na na na na ta kana ndota sa ta kana ta kana ko ko ko se ata o de kana chota ke ko ngaka ta ke kanda kana dibi wa ko e gbeke ke ta ko ndi tokke ta kana ngata ko ndo kwanda kana tia ha me ngau na kana chota u kama ko ndata veka asinda ngobu sina asinda ka chota ya sega ne wa kucho ne wang ta talalang ne wang ng chua kang ng kabita kage a jukula kwang chuta ngode da noka che konto da juja juwa kamdule kamdule juge ewe na kita hando ta ki yanda ta ki yanda ta ki yanda ta yanda tula tabata dibita kuchide papala ina ewe na kita ngay kamui ngambe kau de khanda da ta utkonga dan de khan khololo ta uga ya ku ku kau na kanto da hai de ne kham da ne de ne a kawanga ga ga tabaga ka ta yi wa la ga kan ni ta tabaga ci ga wa ga kan tabaga la ci ga wa la ga kan ni ni ta ya kwa de kana am tali da ga ga ne jilam tali da ne ka ne a a ma sia ng kwa to kata ka kula ta ka ne so ti ke mcha ong ne ma wa chung khum ni da ji a ma chung khum da ji go da ne ng bu da kwa de ng ta ma da chung ai a ni ne chung bu ga ni kwa chung bu jia gu da chung bu ge ji de chan ta ge ya a kwa ng ne a ong ni ta xia kui a kaka ang maka o taki kama kutuko kama ko ta anyo ana ana anyo a nga anyo kwa nda ngay kama kai ngobi ka ya anyo kama tumi kai ngobi ka ame kukwa na ngobi ngobi a ya anyo kata ngay kakawa kakawa kro hee ta ngay haki ya anyo kwa nga ane ang kuna kam ngay ta ngay ang dao anyo na kaka ang dao ya ngay a a kho ang ta wona dinga a kho da chi ka ka a to ta ya ya ne ha ma kwa da ya kha wa wa ta la ka ta ma wa da kwa chi ka kha wa ta la ka a ba sha da ke ma sha a ta ge ka nge a ne ku da wo nge ne nge cha mo za nga nge de nge a kho da nge zang a nga nga ku ta ku ko da nge nge kho nge ta nga a ke ta mo la go ma ke tane kho chike kho ke kada ngo da gan kam ta tane inu ne ko da ngambe ne kho ne ngu ka wa ne a ba ne kho ne ngu ne o ka kho kho da ne ta da ne da ne ka ne ngo da kana ta ngo da tet ya kho ngu ma sita kam ya ngu ngu ngu ta ta ya chi ka ma ke ko wa ke ke ta chi ke ma tu lu de ko man te ka ka ka to ngu ka ka o ka a chi ka a khu ka ya ambe ambe sikudwa da u kama khokuna dambe sindwa khonqwe kuna dambe sindwe kule kha khona sika gungungu akoda ne asinda sikhoa awuri kumkho akoda ne ane ngune ngada nga ngechoda ne ngona manda chu ta chwa chuji la nga choda no ngwa kho sinda nganqe ke ge sinsim ju sinda nganqe min abuge kwenti ke ito dagdaga dagunita imane wata uta kaya ka inuge kai ti juna ke chika ke koko juju shike ke tutunda kala wajo na kala taka kato isa agata kala gaya kunta ka wajo kanda kang ye kenkwa ni maka kwenti to kunda umant asunga ta uta kaya taka kongi nui ka ang hey ito dagdaga kanuka inuge kani kai yesa kang kang duma ikaga ya kwang wa atunga wana tu nkaugia na yakati be kwate kwang he wana ka tam chigena be ka wana ne kia kwa ma manai wana ma ka ma manaki ng ma chota kao he wana ka tama a chota gaung ke kwa e kong kong chao de me de ngambe ni ndumbe cha ndumbe cha dumbe cha ki kwa dumbe cha ki kwa and then I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to that kage gulute gulute gulute gulute ki duta khri tonni man ka mo wala tikam ame ame asinda ke paka paka ka teke paka paka tani kha ngai ke ngula ka ke choke ka kota asinda ngule asa ngula joye ke teke mchi yambi minqamba minqamba mwini mini tanga ndawa khafalik ame asinda ke paka paka da yambi duti ngere ka kota ngame ten no na ni twa khunu twa khunu twa khunu twa khunu ame na hatada no gaun ah, then it comes to me. I said, I can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it. Ye maggy coin it, twasa. Drink a gay mug, quartavatabita, a no chatacto, that a no mutacata, clack and my quantavatita, no chatacanito. Ye maggy coin it, twasa. Tickle and a quantum woman. I'm there talking, I'm not. Jake, no good, and no, Mr. Mutang, Guad, no, Uga. Okay, they were, Kaluga. Ah. Chombo gang, no, and no good, and no, and one and one, Hagaga, and me, and believe the day. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Chombo ni a no one they want tishaka kan ya taka da nwa kunda ta chombo mumu ai ka wushiga na nda isin sa sa ndo ne san no kwa a to a ndo a cha na nai kwa we ke a cha ndo ta na ndo ta la ka ta ka nda ngwa ta la la a ya ta ta ngwa na ke ke ta ta ngwa ngwa ta bisi ndo ta la la ka ta ngwa ta la la ma sa ta ke
1: Die nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiale werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapprojekte wat kultuurbewaring en heemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhc.org.za om aansoek te doen, bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.
0: Masha. Ta nga nge ke ya ka wisi kana jilita. Icha to tonga. He wona ka nga nga kwe tonga chike da ambe singkundu ake makada ngu nge to tonga nge ke kawada nge dobe ta kicha kwa ta nga sari kaka nge chao ke kawada nge kwen kwen chao ke kwa. Ada nga ke ya. Hey, ukuan sentam ngi ngi mindo. Ang ando na ngi chong ngi chok kada ngando na ngi ngi kam dasa na ngong ngi ngodi ngi ngogo ngi akaga kaga ako na ngi ngong ngi ang sa gitang ngi kung si gudeng ngi si gudeng ngi uto ngi kaga ako. Dan ngi ang ngi gudeng ngando ngi ngi gabas ng kada ngi gika si sing sing ikada siwa at ikot makando. Sumfiri. He would have me asked a gaga, and he took it over the gaga, and he took it over the gaga, and he took it aqua. Since I know that I'm muta, I sent that me, quagga, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata, tai a ngai ngoi tai chu tuang a da chu tu ning la ya ngai ge ning mai ning ao tan mai sa ngut de ning ta ngau ngak ya ya chu tan mai gua ya ga tan mai tu tan sa kau he won na ken ngai ko de ngai mana da chi de ngai khap de ngai chi de ngam be ngau ngak ha kai and chu cha da du ma ga da ga o ge ko ge ko kwa a kana kuna ge balanda kuna da sana ga da ga a cha tsa go de go khai nga shum ka shum phi a tsa de nei ga wi do do da sin ta no do do da kwa kum do da kwa kum ta be wa ku ku na ku wa kum ya shum do do da a a man ka kwa ka cha te ka phi ka ke kula ta ka ka tsi ka phi ma ka na ta ka ga na ka cha tak kan ya tak ye kan wa tak kan wa ta asum kan ka kaca kan ka dua ka fi tak ye kan wa ta kan ka kaca tak kan cak kaca ko tak kaca di sukula tak ni ni ni mi sumna mi sumna mi sumna kan wa ta agni ai ai tak ni ni ke sin ka de ni ke ta mang di sa ka ka ma tak a ni tri ni su ni to ngat de ji sun ne ge mi ji shan ni na tro na ma ku ma ku a kha ye ta ki mang ge ga ma ang ai a ka kwang ha ka ta ki a kwang ha ka twa ta mi ji de ji shu de ji mi shu de ji shu ma o ka ma ka kwang ha ya mi man kwang ha ya men de ji shu ma a ka ni a we ta ka ka de ta un mi shu ga de ji na ku fa a ga sa a un mi shu mi chi na no ta matonga to simlul makak kulit makak coto mawat sai tagut sa ya de tag wei okay katang mi masen man shum fili atwa shum fili de ha um ka kai kwa ki gaga ya ga wa dala gai mchi ka khane ngocha mi tagi ngou ya ke ya shum shum cha ka ge ge kula gai isika nyu isika masheche ke ke te isena ka mukata ah tu to dibi waya njuke ngade ga akhne cha kwa jingu to shum fili he yu na ngwa ka cha ka cha yu na ngwa ka cha shum ngwa ka cha te kwa ka fili tak kana ka fili a mwini a shum fili ndo ake ngwete gogo na ta u ngwe shum fili kana ka ta ka unga itai ka cha wishe wa shum fili ka to un u u tak tak de kamda ngode ngwa ngwa kama kama jisa na mina mishum na mishum ma u Mishmo, that's going to come sing a new gatam. No, I'm not. Hey, Yagi, come on, Ganui, I sing a gatam quang, Mutuga tire. Can you be tea? The Taka, I got one at you now. Don't want that. Such a man. Sandra de Gungum got the Uga. She died one, little than what come quite to Uga. Sandra, daga wato wannan kahan o ka ashe cidde kaya ka cidde a cidde ku cidda wa kuma kulika kungu ichaku chuga ya ka ashe ka kuma ka ke to a win na ya kanwa ya kwa ke a ya ka ka ka ke kan ta ma ta cidda go nu wa ta ji shunga na kula ke ke kan do ka han do ya cidda wa kun kwa du ka ma ke ta kuma ke ta na ya ya ngi twita wa shunga na kula ke kan do ta ka ne a to ke mana ke a ke jai no
1: Ach, in 50 minuten tege trekkom ik in ramen. Kijk, dan moet ik kunnen. Ach, ik kan kera drugs geven. Dan moet ik gissen, kijk wat je moet doen. Dan moet je proberen, kijk hoe we zien. Dan moet je geren, moet ik kunnen. Dus moet je, dan moet je gissen. Dus je kijkt wat, ik kan kleren gebruiken, kan je dit qua, kijk je jullie zien, kijk je kijk je kwam kwam. Wat je moet dus moet je kwam kwam dan moet Kung ati sa muda, tama sa kating kawalan ng ohi, mtigay kasi siga matre. Kung manong kawalan ka sa zira titigay, kaya ko yola kaya kam yawan ng krim tigay kawya. Takula ka kasi kaya mtini kaya ako na mukita jaw si si mukifid ka kay nige ko mtigay kawya. Tigay siga matre program kaya pang si nige komasi kaya mga lenin yalas kaya mga koing kitutusila.

0: ka ku yin ka te no a te cham ya te cham ji ki cham kin ta cham ma cham ngi ta ya a kwa kom ku an shi ku ka a ba se te cham ji ka ye a kha ku ku ya an in ji a ku ri kha mu wa he ji no kha ta ma he ji no ngi e ji ka ta kha mu ku ka ku fa ne ka te shi ka din no nde u ti di khom ku ku nya ka ya di e ka ra ta na kwa te ka re kwa jama na ka re kwa ja ro ka re kwa ka na ka ya di e ke a ngi e shi ka te ti nkwe te te ka n tse u ni sa kha a ke ke ra no ma e kha te ki kha te ku tsa we na ta ngo u wa e shi ka ngo te te ka e ta kwa te ngo mu ti yo ngi e ho ji a hi se na ji kya re shen ve ta
1: ti de ti mu wa te no te u ku in shi she ta a ke ku in she ta e u ni sa kwa ku a ti nya mo kwa shwe re kwa ti ku nya ku te kha ma ta ni mu ku te ku chin ta ku pa ka e ku ni ja na na na kwa ti shwe ni ti ko na ku ku nya ta ku in she ta e u sa kwa ku sunti a ke nya ma ku ti ko na ta kwe cha kwe ya a karata kuwa kwa steel boys ya teta kwe ya di bori at cell phone ka inte tie na kwa te kwa khomo ka hisena te ho kwa cha ya bori buma ko ma guinu khomo ka u atsam kwe cha te kung ta te no go ata hisen ta ta vedi no go ata aya wa khanyo go no te hi ka te kwa no ki no wa ko no ndi kwa no ko te kwi ka e kwi ve te mo ta go hi ho tinte ana ko kom ta he ve no te ya ta mangu kwe na ata he ve ne ma te ya mara akwe kwa ki are ma karai akwe cha ki manwe manwe acha ata jao kare hanima so ma kwa ne ka hinti te kyare se na ko share tek e te ta kwi he ate nga manu do wocha kono cha kwa ko kyare ka cha mire ye khe chi khati khati anga kwe hambe ta ko kwi a uru kwa tama je te ke ma cha monu an cha mi su ya ko je kya yi karana ko kokoro kwa khaiti atamia tinu cha jako tako chi cha koma tebe ye khme mata ya tengbe be na khwa ham ke te wa buche mku to wa cha nun ta te kha ta sina ku to
0: a te timu wa te an ce uni sa te ki ye de te ce nya ma khota ya ha kho te kha te anga di ta ko ham be ta ko di kam ange kho ta no ta ko te a ce te ta no te mu wa an sina te be ngonde wi ki twara tan kwe na te anga te ayo kiri ki kana ta ya te anga te ka hi ti tu to ke ata ni kho hi sen ti ni ya ta mu na ko ta ye te ta a go kho ta timu ku ka te ti u kam si o ka no ti ina a ji kha je ti a ba si kara ko ta wa an ka te hi tu te kya re sen na ko te mu wa an sen ise te na ta ikara abaseti kwa inkara te nga de tamaha ai i ko ji akla mu wa hinji ka on de kam kara ko te ki yaka te je ti nga te na ko ti do wate ne ko ji an te ke kere ko ta ko te ko ma te te te ta ma te yama ko ta ko tui ta kya resi na go ai ya ti ai ya abasi ya ko ta ha nga ji ha kam ji ha ji no ha an ta i ko ji te yakara ma te i he kya ko go be nga ko he ke tam te go ta a i he kha ne ta tsam tsaw ni sa ya kwa ta kwa ti ti anata be ata tsin kwa ti wo go ti ka ka reta ta ma ti kama kwa ta ka ya kha sin an tsin kwa ikwa ti ni ki ti si wo wa go ta no a i si kha ti ka he kha kwa khoro kho ji ti tsan tsaw dim kya o nga ma ti nga ka te na kwa ngu da ma ti a ba se ma kwa tribi na ma ti kwa i to te tranya kai na kwa te te kai ta ma e kha kuri o tsam si a o ka ki go te a kha kuri o kara tsin kara ngu bori ya kha u ani sho ka khangwa ti ko tsin kara kha kha ka de kha kha yo te ko mbe twa o ka nde kuri ko mba kuri ko ta te u yo si ka kana kai si ki
1: rian duk si ti cha pyo ti he swa ku ni ta ti swa ku mu wa ko kai shin ke hem tui khama cha ta ko changi u cha twa cha la ko cha tui ta ni ku i te ya ko ya ha sha ku i sha i ya ku i shi nyama ta u ta ko mam khwe ma khubu na ko o oro ta aka na ku mam khwema go tinu go tuta ya i kara fatta go nim khwema ti nyam ti ko na han khwetwa go nwe ani jate ta din tuta go i ya he mara nwe jate he nja ni ko kam kam go te no ti he tin ta te tin ti South Africa ski nye ha profensi na ti nye nye ha profensi mbi cha nisi ma te ke nu ui ta te ho dikeri kom tui ma ui ta te
0: ana kou ama kwa yin kwa yin kara kana me ta te anja elfu a kwa tin ta
1: ata kui ma te se elfu msogu na kwa tin nu tunga te go ta te ana go te te mewe sinu tunga hi sena go veta se ta go ta ki e kuri permir kwa te iwe mkunda ki permir permir ta ha a permir kwa hiyan kama si chindi sena kwa nu presidente si yago aga mi profensi ki ta kwa nu tunga chana tunga chana kwa nao kham toma tano kha kwe e kha khon e nta kha tana kareko jawab ma ke kha tana ko ma ja kha te

qaraqa ke dimchan mate ya #taqiten qonkhwena ciya mate #taqiten qonkhwena te ciya mako anka te si paradise tate atakhana uchani ki ciya mana ya ha ya khri khri ngweno tsamme ngcwe ska temono tinne qam dahi yo khri se kota te ki 14 gum 14 minute qajika se kota ngekra kho ha atano te ankate si kwe temor kwano sesen fiertag minute tswadi berna ya nqeku tse programme te nyam tswara ha te tuang tswara kota ka eja ko sa nqe te ucam ka programme tsote kha ka kwa ho ha akona ka te ucam ka programme ka eja te ku ntswa sa nyen tamaha te koma ta koma te ya ake dux nduve mse ta tuang ta darana tsare ko qae kwa te no an oyo roke awak di queen a cha kom tum koma ata tuang no ho kota cha swerema na ti kere jite hi na ti cheka jite hi na ti wojana ku jite hi ata kin ho je cha kom no cha kau ata kin di mu ke khati te ata ngam ku ko kau kwa ko e wojana ku cheka di mu ke ta so nga kwana ki temo a ke cha mti anka konti anka to he cha di kam kuri a cha cha sikagwe e cha kunya tati a cha di kam kuri nga kwana ka o kam kuri na kwe kunya qobe kwana ka kam kuri a ke cha mcha a tsuhu ya ka ya gwe a kwana ka te kam kuri go ji a te kom no te kaisen tsuhu e cha kaisen kwin a keri keri sina go ta ko nga tsara ha go ta tin kuri e kungo go ki kwin ji ga bana te si wo go ji ta a domi e go no kwena si wo go kwin ji ta nga te kwin de kwa i kwin hebe nga kwana ka te kyare sina go mu ta ko na te shura ma te ka a kwin si ga no kwin ye hi he nga te kwin te we nga ta o ki te kwin ta tin te koma te nga mkhom digitalize kwing adeng eja ku ntshwa so ana vore te mota teng tsa ga restaurant de kitsa sino kelner na ona na kelner of kelner na ana waitress na ona na te ko ta ke u jete cha kharo na ta ho cha kya ka ko mara tsa ntse u sa tf dzi kite mota teno robot ji cha se ya te ho no clicky clicky clicky dino ya kui cha bestela nga ya gu ya ho no clicky clicky clicky dino kuno am robot ma cha ya karama kwana eka tsiki tswara ho ntse ku ngo kuri jitin kweji o tsaki ti do te we stora ke ma go te kwe a mo go ta ateller jiki o ji khaje tsa si gwe gwe no ya no shelf ateller jiki tsa ya no nta kha qam ka qam ka no tsa nge kwe ma hambe ntse qam qam le kwa qam qam de a kwana ke ti do te e ka an tse u sa tsinja sen kunya an ntse kunya ta han nge u khona sia go si kunye gwe mo imbete u ta khona kuye nkwenji ntse te kuye te kunye he mo ive te ya tate ta khwata nte ke tswara go ya tate nkhona si kuye go kuye heta ane ke si tswara go kuwa go nko khwena si kuye go kuye heta ta ata kuye ji te go ta chinja ku chinja kwa go te kuwa gwe nu te u tsam ka program skin eska nation building no nation building si ke te u dam si u go jiki eska into take age ko damete ana kwa an oi or ndiro no dam a tsaudi tsaudi tsaudi tsaudi soto a nge yele ngwe te tsana go ta teng ke ke mo so boke no te u he te tsewa ya go nge te ku yete mara a ti minya te kwa nge tsara go kunwa go kuriji o tsa ke nge te dam ga he te e mo so bo nge kweta te tsiya te ga si kwere kwa go si kwere ho go tsama go ne nge dama tsa no ho tsa no kwena te ka nyete ndo kwena he te ta ga dama nge ku yete ki te tsana go ta ka e ja ku tun kwena o dam ji ata te tsota no te u sita maha ata si ten owa go. Tsan ke eka aku wango te. Akwa na eka. Ti do wade te mbori jarama. Kya te ko ta te klae kwa hen khuna nao. A te te ere ngan kana klaim oki. Re khana sere maya no jau jau no kya re kore. Khana jawa te tsam sika nao khana. Kuma ko mungwa a te ringa ki ti dam khona. Khana nao kan jarare. Khana kan kuya jarare. Te mbori jarama. Kya te ko khuje kak arahenji. Te te te sa hinye ngwe. Akwa na eka garo ngu. Hone tin siyeva ngowa ta khono nyeha. FMCK na kutuwa nko darati Marcus Jetembo mseta ata tehaha tahate moritin asi 12 kama tentes kere kere go lucky dube I got you babe take care.